0: eyo ye radio butu kumia kabili mwetano radio yomtu wabulijo
1: basaba nebanyabo abatuuliriza mbaniriza akonyo ku programu ya feyo naku olwalero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwoli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuli ya programu eno era gwe wena abaddenga atoloto mango gamba nga webuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjewo leero kubanga yakusobozesezza okuli ya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wo n'erinnya lye bw'onyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Ajati Maimuna.
2: Wanjisebo.
1: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: okifunirawo
1: woli nti nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0753 83 21 79 ne 0760 90 79 73 0753 83 21 79 ne 0760 90 79 Sanvu musatu.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunira ononga nti Ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: nakubira nti onzijukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yese
3: 0753 83 21 9 ne 0 6 0 9 0 2 9 7 0 6 5 3 83 21 9 ne 0 7 0 9 0 2 9 7
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti ggwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'oga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
3: 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 7 6 0 9 0 2 9 7 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 7 6 0 9 0 2 9 7
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwe gamba buli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ti nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasite onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 7 6 0 mwenda 0 abiri mwenda sanvu musatu 0 musanvu tano satu chinana musatu abiri mwemu nsanvu mwenda ne 0 musanvu mukaga 0 mwenda 0 abiri mwenda sanvu musatu
1: tuyanzi zanyo tuyanzi genga we nakusabi ajati maimuna
2: yesebo
1: nsabo kilize simanyo vode una atusabo zesa nenge nakusaba abantu mwena bali wano we maku wado muzindalo okozese dachika bilio chinene nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta aga molibanji kazo keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya gendo jikola bane ya kwe sunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati yakuwa neto mula bangako
4: chikiriza unu guenda ba wano chikiriza kuwanga mpulia na katengo muti mpulia na umutu nememe yone njugumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa badi nchikula bangako unjako kutegerira kusimu
2: nsebuye bibi yange mwengula
4: na ya mpulia mameme gona gankuwa gana mpulia nga
2: ubiraji kaka na nzibwentu wengula
4: bana angaja maimuna
2: wanji mwabu
4: wakubwa kocho nache ngamba nchova chino wachi nzikiriza haka sumuluzo kana mkakuwe wevu
2: ndavira uwa
1: ya mwato kezo nazi bako la chitu mpuku
2: baba kala ufikum
4: ya mazima mchia alo ya chuso ulamu wange
2: ya gana kuwe ye
4: chachimala ne kadi yinu
2: kadi
4: ukakasuzo dalanti chi mzewe natege denga
2: Mungu akongere
4: bulijondo otakula bako. Beka katono kenkuwa kubyenina. Ako kensoba de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne
4: yanchira chendi kuwa
2: kisinga. Wojo zewo. Bala kalau fekum.
4: Nzokutegera.
1: Akole birunja simibwa.
4: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudangulu.
1: Bambi.
4: Ngenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga tatwezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abaana
4: mwana msajja n'afa
1: miaka munana abaana babakyali bato
4: aha aye twade tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mumbeera y'amaziga gye nalimu ati famire neyo yagolokoka eyo omusajja nga bote bakikkiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve bintu by'omwana waffe mugende
2: bali balooza za
1: mamaina
4: ne bangoba n'abaana nga baga n'abaana bawulyambwe ngambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi naye nga omanyi nti munnange omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi nempulira nga enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera nenyinza amange nambuuza
1: kyekiddakoani atagyeko simu simu tuzigyeko bannange
4: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egaina mbuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awo ntundire ku bunyanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waaka inojja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 5,000 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange. Sawa ezali munana neetegekera olugendo. Bandi ku radio mpulira omukyalo ono.
1: Ajati
4: mayi muna.
1: Kwagamba owulira erinnya lye no owuliranga n'obulamu bukyuseko essaawa eyo. Ajati mayi muna.
4: Ngamba ne bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo. Naye omutima ne gulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu. Ngamba ataona alinga akigonzezza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde.
4: Naye kangambye kuba bukuba essimu.
1: Atengene
4: wala mama wange yali agezaako kuntambulira. Naye ngati wana ono agamba bugambi kuba essimu.
1: Kuba bukuba essimu.
4: Sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosoko
4: kubira
1: ajati mayi.
4: Yes ne mukubira ne mugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga ndi maziga
1: ntirivunangamba bangamba tero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzunkwate
1: ko ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwe nakubirako airtime kwono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera ko linyojje linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just neegane haja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gye nangikwata kwe nakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
4: bannange obayono guma yenze munange nze nabaga kasito nkubira essimu yenze kasito okuba essimu yange ekyokukola mba nkirina wena wulidde nti ojja kambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nja kwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ibirijo bankola kugamba simanindya
1: ogeddeko naye kwenno omulabyeko naye abalala kati baabo bali bweru
4: obadde babuusabuusa nange hajati webale kusiima mwana wange webale munnange enkola sagala mukaabe
1: teyanziza bannange teyanziza nabagambye eddakiika bbiribbiri otutte kumi
4: ngenda okoyana n'omukyala wenza okuziba
1: katufuneyo kale ne ku mulala omulonja atuwuliriza yoyo ajati mayimuuna ebyo byakolako kafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munnange abatuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 0753 83 21 79 ne 0760 90 79 73 0753 83 21 79 ne 0760 90 79 73
2: kwenkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokukola mba nkirina kuba mumanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kukulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali wakiri
2: kale naye ajambuzeeko akatuntu
1: sembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze kumu sekendi 27
5: owekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begombo kulaba ku mchalo ono na ye nsanyuse nyo kubera anti sawa zino ni wano wetu tudde aje ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
5: sivyo cha mama
2: bulungi sebo oli oti eyo
5: jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazima mama tofu mama we bali kuweza
2: amina
5: na lisi tisubira
2: nze sagala mukabe esanyu lyange nkubide simu aje ati kino kinuma njagalo demo nkubide simu ngamba aje ati ndi bulungi
5: present
2: esanyu lyange
5: ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda askari angambye sigale ebweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda nempasa omukyala naiba na abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye ki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambonya abonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenter bwe bwakeera ne njawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna
6: enamba
5: nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwa bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajjati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: bannaebudde
2: bwe buganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0753 83 21 79 ne 0760 90 29 73 0753 83 21 79 ne 0760 90 29 73
1: Ajati kagambo nga kambubiri ngo
2: tusiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bane abantu bakwogerera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagale enso gyeyagaliremu twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0753 83 21 79 ne 0760 90 29 73 0753 83 21 79 ne 0760 90 29 73
1: Tuyanzanya. Gamoneja uliriza siinza kusoka wao. Ajati wa yogera, nze sina chenziramu. Nyongera okweba za mwena babadeko. Nokuba kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajatingibi okusaga. Mugende, mukube esimu.
3: 0753 83 21 79 ne 0 6 9 0 9 0 79 73 0 7 5 3 83 21 79 ne 0 7 9 0 9 0 79 73
1: Abayambe mbagalizo okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba
0: Musiko kuliko no fucha.

Tüm yabancı sports analysis. Sports analysis. Wanu program sa dukera. Kuwa kajimu sawe yokuna. Esawe yokuna kumekenza program sa dukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Bwetubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Erungamizi wa banki nkulu ya Uganda.

0: kayimba ako ke kabadde kayimba kakagwirawo mu program sekukera nga kabadde kakutusibwa ko Kazira Health Products abakukolera byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagali esimu za smartphone sente nkalu ne birala Uduvanywa lokutambuza musawe zozo na kati nafika tukulekera olunako ubadde uliriza program sekukera sekukera sawu yokuna Nestan Big Bank Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, kikulanga kinywevu, gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyezo okumakya. Budde bwa kalasa mayanzi, webale kuwuliriza Radio Buddu.
1: Wano ku Radio Buddu.

0: Kumzi Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuno wakati twemani. Sikumani tomani, kuno wakati twemani.
0: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukirensi yonna. Eno ye Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba, wana Radio Budu, nga kutusibwa ko rokobo.
2: Boom, amanyi kaba wanguzi.
3: Alo mkulu sewa wanya.
4: Muni yango na mzee ikakumba nga bulijjo.
3: Janku we kukunywa.
4: Kukunywa kukunywa kakunywa achi.
3: Kaloko bumu.
4: Hey. Na yeo naso volo ya guli jenywa evipimo.
3: Kanyenda kuwa ya kachupa kamuwanu.
4: Buntu wabu mbu agara nyobu ngendo kukunywa simba sagara kwenye sanywe. So hine pipe bili nga nasimba moru seke gaba na abamaruwa.
3: Pipa bili nga mpipa mulimu loko bumu yeka.
4: Atenzi nywa nani stopu. We madamu eno nga basi mboru seke mondara.
3: Katigwe kankutuale kufakito lejiba kolela.
4: Nywerede
3: haa
4: harenze lwacho ntualeyo vampite mbunyuanyo
0: mzei kakumba wana Radio Doctors wako rokobo
2: rokobo ama andikaba wanguzi
5: mundange Richard wewale ka lunch kano chivade chiitirivu mbade ndu doku lia chapate zuoma weziti mampeyo chapate ndala ntualideko na avika
6: mundange nga zuwede wo bali muntu ansubede alide chapate na akaunga myoka
5: mbanange ate na akaunga kao mye kano wakaguze wanawe
6: guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour spring flour ajira mungano mwunga muyonjo atenga aroma tali nabuzibu kubula mu spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu atengano okozi sabuto mutoma nyo olu nokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna spring flour akoleba Mandela Millers ebusega era nga tabiri ya Mandela Group
0: Mandela Milazi, baku kwa lede ngano, kuna obunge biwoma, achenga bilimu ya bilungo muenda, biyote sanga walala. Echidunge chisoka ye vitamini E, nga chino chiyamba mkukula, chongi la kubunji wabasidika laba kumomu bili, edanga chiyamba na maso kulaba obulunji. Vitamini B1, chiyamba kubungo kukula obulunji, ate vitamini B2 ne B12, bino biyamba mtofali wamu bili, okukola obulunji. Vitamini B3, chiyamba mubili, okutambuza mero obulunji, nobusimu wamu bili okukola. Vitamini B6, chino chiyamba mtima okukola obulunji, ate foliki asidi, akendeza pressure okulinya mubakaza abembuto, nukutangi nendu wadezo mtima, uluwati ayani, ayamba mkukolo butafali wa musayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mkukula, noku ongira kubio kwerinda bio mubiri. Kare, wefunile ngano, Supreme Witty Fla, okufa mumaduka, nemu supermarket sizo no kwetu uligwanga. Supreme Witty Fla, akulibwa Mandela Mira Zebusega, ngalino tabili ya Mandela Grupu.
7: Jemele kumuami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonna ya chiragala, atenge jude misoli, ngecha alocho nati jogedako.
8: Checho chenyini, bazoka, kuwe misoli jikubisamu ya mirundi ebiri obe nkube etonye obo musana gwase esanyu ya mirundi ebiri mukwano muma kungula tuje kutuwa alebi kola tubiri senteza fe tufune mwa amata
7: jine misoli jabazoka minene nyo atenga nensa ubinzi tonyo efulu miaka wunga kasingo obulunji atenga kawomu guno omulundi ngenda kakasanti tutereka waka male waka
8: yee mukwano gwange sizo nieno nange ngenda kusimba bazoka
9: okufuna makungula gamanyi emisoli jikubisamu emirundi ebiri embekeza akasolizo mutindo gw'ekitalo ejigumira ekyeya ejigumira endwadde n'ebikola ebirungi ennyo ebyente simba ensigo y'akasoli ya bazuka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu nga kati esangibwa amaduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi
10: Kaboksi, cheche chate.
11: Kano kekazanya kangu. Kwa sobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba, kuzenanyika sita. Bili ya mutanu hashi. Mwatu nensa sule nkumi bili zoka. Olo nienta niko kuzanyo kuangula sente.
10: Nkumi bili zoka.
11: Shiba chwede, awonga wefu nilo mksogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
10: Milioni atanu.
11: Kati atese checho ka. Nyiga sita. Bili ya mutanu hashi. Wera bide kwa na amasogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Mulu zanyalu mulo ka.
12: Kati chikubelero kurobula mwuburu nje ncha. Amateka nubu kwa kuliso. Bigo belirua. Sanya nubu funanyi sibua. kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu
11: kaboksi kakutuusibwako oku Dynasty International ng'enerungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansi wa myaka 25 tokirizibwa kwetabamu
13: ekipya kikino
11: nga tujja kuse myaka 25 egya Radio Buddu kati tukuletedde programu twejjukanye myaka 25 egya Radio Buddu mwetugenda okukyaliza abantu ab'enjawulo nga boogera ku ebyo bye bamanyi ku Radio Buddu okuva lwe yatandika okutuuka leero nga tujja kuse myaka 25 omuli abaliko abakozi baayo nomba bapulizenta okosa kabawuliriza baya b'olulango abazze bagiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna nkwo mutwejjukanye myaka 25 egya Radio Buddu kati amatuuko ku radio yo anti eno toyina kugisubwa wana ugeno kumanyira jemfude wa Radio Buddu abakozi abali bagikoleddeko wamu n'ebya nnaggwano by'ensekolo okumala emyaka 25 omuli okukyusa obulamu bw'abantu n'ebirala ntoko ebyo byonna mu puloguramu
14: tejjukanye emyaka 25 egya Radio Buddu
11: buli wasandirwa buli wiiki mpaka mu December w'omwaka guno okuva ku ssaawa omukaaga mpaka musanvu ez'omutuntu ng'ekuweerezebwa Ndawula Lubati wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nkwo mutwejjukanye emyaka 25 egya Radio Buddu buli wakunolwa buli wiiki kibeera kikadde.

0: Only the Zomzi ko wo message misana. Musawe yo kubiria program the Max. Program the Max. Enu isawe wo message misana. Katina wo message misana. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yo na. Enu ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Oni muzei kakumba wana radio budu. Nga kutusi kwa koroko bo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu sewa banyabo.
2: Munango liye muzei kakumba anga bulijo na ye jampu nyide bankute munango.
0: Chichi.
2: Hali bankute kwa butemu.
0: Waso mundu.
2: Namuse.
0: Kati nyo njogela na mutemu.
2: Tendi mutemu nabadenga endelede.
0: Wasani.
2: Nesomu sajangali ne mukazi we nabana babiri.
0: Wabatidechi.
2: Nabadenze entambula.
0: Mm-hmm.
2: Ndabe siyo na chelelezi nga bora bechisawi.
0: Nga bantu tewali.
2: Nga tewali. Mfuri la bantu abaleka nanzi sibalava. Simanyi. Nagenze munango kugira nga abantu bana. Bali nye de munjola zenga toba fudi. Abantu bampi bali nge pekezo mchiri.
0: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Roko boom.
1: Roko boom. Ama andika aba wanguzi.

0: Isa King Sanga gamba wewe kudachika ziri kumina tanzokera zawa umwena nada mix nangi homo DJ DJ middle blow kamina blow gamba wewe kati ya mtu wabuli jore de budi jore de zanga wele zanga kwenyeo amwana mlezi tumukune paya so gambe kurotu mbide yo mtu wabuli jo opposite chova umtumide kwenyeo propata msungu gambe kurotu mbide yo mtu wabuli jo sakuna gamba DJ middle blow kwenye tumbude kamwezi na shakibo umtumide kwenyeo Brian angoli yao kwa kasasa traders Brian ingoli yao kwa kasasa traders opposite area molo mchipega masakangu tumide kwenyeo afalnes mna gomba sumenga live jagabinyo njini dara aida mungo mtumide kwenyeo mnyendo grace mnyenda mtumide kwenyeo silvester pro gambi kuro tumbude kaiba pasi mna masako gambi kuri sakuna gamba eze mkasa furujo gambi kuri slim daddy gambi kuro tumbude ona gamba yenze shawi nechitenge sana gambi kuri asha ku asha unique boutique mnyenda gambi kuro tumbude jagabinyo msao alex mtumide kwenyeo na wikula jamanyo kubangwa jia kumide kwenyeo kutikisa wana fei abadula motors Banna fabadula moto Uganda Limited bakutegeza mugara wangei ajangu we federal bajaji boxa kuchibanja mpola okuvamba naffe abadula moto Uganda Limited bakutegeza kumitwalo nsambu zokka bagena kupapa kuwa bajaji boxa ogendo vuge tuweke mitwalo nsambu zokka fetu kuwe bajaji boxa ogendo vuge bikweta kiso kupata ngofuna bajaji boxa kuchibanja mpola as a photocopy nya ezizo ezanda gamuntu yo as a photocopy biri ezanda gamuntu za abantu babiri abakoyimiride Eranga kutegeza mugana wange Kwa saa tukutegeza biyota kupata ngufuna bajaji boxa kuchibanja mpola jangune photocopy bili photocopy nya ezadaga muntu yo sako photocopy bili ezadaga muntu yo muntu wakwe imiri day Eranga kutegeza buli wiki ogena kubotu we mitwalo musanvu obo inzo gamba zibuli mwezi njaba wanga uli mwezi buli mwezi weja kubotu wa emitwalo abiri munana ina yo shoka butu wake mitwalo musanvu zirieri afenga tuku wa bajaji bokisango gendo uvuga katebisiga day usasula buli wiki oba buli mwezi kugambe buli wiki oboja tuwe mitwalo musanvu oba buli wiki oba buli mwezi emitwalo abiri munana iranga pichi bajaji bokiseno weja kuba ojisasulira banga lya miaka ebiri okugwayo zijabere bukade musanvu amemitwalo abiri zokka atenga tukutegeza mugarange wona uberoli bajaji boxe no tujukutusako atenga tunene kya pichibera bingi nyo okuli tvs hojiu tukutuku nenda la nyingi nyo agalo kumanya bisingawo atusange Kampala awe kamocha opposite akasha building obakuba kusimuzo no mamanga 0 musanvu musanvu munana 9 9 28 0 musanvu musanvu munana 9 9 28 hoba 0 musanvu musanvu munana 9 3 8 3 6 0 musanvu musanvu munana 9 3 8 3 6 hoba 0 musanvu 0 4 8 3 5 4 0 musanvu 0 4 8 3 5 4 kugambye eri 0 musanvu 0 4 8 3 5 4 Ibadna fei abadula moto Uganda Limited bagamba bagina kubaba kuwa bajaji boxa kuchibanja mpola baweke mitwalo nsambu zoka guba kuwe bajaji boxa atogende ovuge wanagabe DJ Middle Blow kwenye nyotumbu ne bamuise mwana mlenzi Ivan Bukumansimbi ogambi kuhuro tumbu day asako Sylvester Pro gambi kuhuri ni antumila kwenyoko wa promoter Kudro gambi kuhuro tumbu day wanao gamba DJ Mero Plus Alex Jibs zizi nao gambi ojie kumideko asako bamuise mwana mlenzi FC mageme ya kagogo gambi kuro tumbu day chakabi nyo anetumila kwenyeo nona gambi kwenye nyo tumbu day mwana mlezi mubidu au mchimanya jaba mtumide kwenye au kusupa na ukula chamanyo kubangwa jie kumideko sakuna gamba kwenye nyo Kevin the presenter mtumide kwenye Patrick the black man yawe gomba ugambi kuro tumbu day chakabi nyo njini dela tukeda mauli day atu wali kusama mwanana kwa mewo nyoncha fecho kusatue cha program na mix
1: Misana, na wano chulidanga checho program the mix ubado ulidize sawe yoku bidi sawe kwa mesi zeche misana ya program the mix tutu ina ina tijia tukuma kumukono esi yona tujiri na mungalo tano Kati na uli diza Radio Budu waita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Obada unroadinga app ya Fire Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ube ilomu kwa abo. Abatambula naba kulembe de.
2: Radio Budu. Radio Mutu wa Bulijo.
1: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
3: Osibyo tia omulunchi auliriza radio yomuntu wa bulijjo radio buddu kadde ka maulire. Nse Sonko Judy muzukuru wa Kisolo oga kusomera. Akachiko kebyo kulonda mugwanga kavuddeyo ne katendereza banna Uganda olw'okuleka buli kimu ne bajjumbira okulonda kwa ssentebe w'ebyalo byabwe nga bano bye bagenda okulembera ekisanja eky'emyaka etaano ekigenda okutandika. Ngayogera ne bannamawulire Julius Muchunguzi, omwogezi wa kachiko k'ebyokulonda mu ggwanga, agambye ne wankubadde waliwo bannayuganda ku byalo ebimu abasibuusa empisa, naye okutwaliza awamu okulonda kuno kubadde kwa mirembe, abantu bagenze ne balonda abakulembeze baabwe abagenda baweereza. Abasasi baffe bataraze bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala okuva wano mu bendo lye Masaka era balina bingi bye bakunganyiza mu kulonda kuno. Mu kibuga ekye Masaka ebyali biwerera ddala 8 temubadde kulonda kubanga bassentebe baayitamu nga tebavuganyiziddwa era nga bo gwabwe kubadde gwa kwanjula bukiiko bwe bagenda okukola nabwo. Wabula mu byalo ebirala wabaddewo okulonda wamu kutambudde bulungi ate walala wabaddewo emivuyo era ng'embeera mu kulonda ebadde enzibu. Matia Sebufu.
4: Embera mubitundu bingi mchivuga Masaka okulonda je kuwedde kugweredde mukuyombagana na kusikangana bitoji era wamune ebeba wangu de tebatadde mukono kuchiwandiko kya kachiko kabya kulonda ngabe mulugunya olwembere badde mukaluka lero mubulando e ebikonde bivuze polisi na amaje ne bakayingiramu ne kubulando ba bachibadde emisali polisi na amaje basanze akaseera akazibu akokwa ulabalonzi nabatali balonzi njabale mesa abate wandisa to kuyingi ira mulaini olwabantu abaddabanji ate ku kyalo kiwanyizi LC1 mumuluka gwe matanga okulonda kugudde butaka njabalonzi abatuuze balumiriza chairman abaddeko mu kibiyisa ntiya kukusiza abalonzi abatali mu register nabako wabakweka bwe kituuse kisere kyo kusimba ennyiriri ne babako ebafubutuka ne bayingira mu nyiriri era abalonzi ebalabye ekyo ne begugunga ne bava mu nyiriri ne batandika okuwakanya ekikolwa ekyo kigambibwa nti sentebe Muchibi yasombye abalonzi bano okuva mu nyendo ekinoni ne mu mpugwe trading center okujja okumunyira akalulu yabadde akulira okulonda mu kitundu ekyo walabye bibaddewo n'akwata register ne forms ezokweyambisibwa mu kulonda n'avaawo mu kitundu ekyo n'agenda nazo era n'abatuuze ne batandika okwabulira ekifo ekyo era n'okulondesa avuddewo nga talondesezza mu misaali mu division eya nyendo mukungwe akeno kabaddeko okulya ne kombe sowan era kagenza okugwa nga ntale Godfrey wa NRM eyavudde mu kkomera amachaga leero eyasibiddwa Minister Balam Barugahara lunaku olw'eggulo njawangudde munakibiina kya Nuupu Kizza Godfrey era abeeno tubalese mu mbaga ate mu kirinda era mu nnyendo eno yo n'okutuusa kati abaayo naddala aba Nuupu bakyali mu kwekandagga nja beetooloola ekyalo kyonna nja balangirira nga bwe baagala sitampu y'ekyalo ekyo gye bagamba nti bwe bagenda okugiwa Nsubuga Francis awangudde okulonda kwa leero eyajja nga talina kibiina nti yeekobaanye n'akakiiko k'ebyokulonda ne bamulangirira wano okwawukako n'ebitundu by'eggwanga ebirala akakiiko k'ebyokulonda kakozesezza bupapula mbwera mwe basinzidde okulangirira Nsubuga Francis aba NRM ne Nuupu bwe bagamba nti bamuwadde buwi kuba n'obupapula tebabakkiriza kubwekenneenya mu disitulikiti y'e Masaka eyo ge twakafunako galaga nti okulonda kutambudde bulungi mu bitundu ebisinga naye nga bannakibiina kya NRM be basinze okuwangula ebitundu ebiwerako tukyagenda maaso n'okuŋŋaanya ebiva mbitundu ya guwange benja ulelele bina vayo byo na tuja biku tuusa kuma ulelega fe agana dakonza sebufu matia kwa radio budu
3: Ate mu district ye Kalungu muzukuru wa Kasujja Martin Kalungi jali katubulire nga bwebiri
5: zigenzo kuwera sawa musanvu zenyini nga basentebe abawangu demu yalo ebibiri nkaga mu 8 ebikola district ye Kalungu nga batanso kuyisa ebivulu mu bitundu ebyenjawulo e Kalungu mu town council ye Kalungu banachibina cha NRM bebasinze okutwala ebifo ebingi wabula atenga yo erukaya abeni UP befuze yo kumpi buli kyalo ekyerukaya line zibadde mpanvu nnyo kubana NUP bio ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ddala bio ebyokwerinda bibadde binywezeddwa nnyo anti omudumizi wa polisi e Kalungu SP Nicholas Ogiatumu abadde yayungudde abawanvu n'abampi nga bayambibwako n'amagye okulaba ng'ebyokwerinda byongera okutebenkera kyokka waddewoko okusomozebwa okutonotono mbitundu ebyerukaya kone nabutongwa ne rutente eyo ngobuzibu badde buvudde ku register abamuzikuze bagambye nti zibadde sintufu ngabalonzi abaliko siba mu kitundu wabula bino byonna bigonjoddwa era okulonda ne kugenda maso okusinziira kwatwala ebyokulonda mu district ye Kalungu babadde wayamu ne radio Buddu eyo muntu wa bulijjo agambye nti okutwaliza wamu byonna bitambulidde ddala bulungi nga n'obumulumulu obwabaddewo basobodde obugonjola wabula atwala ebyokulonda ono omukyala Ted Nabukenya asabye basentebe abawanguddwa okukwatagana n'abo ababawangudde olwo nno basobole okulaakulanya ebitundu byabwe
6: ife ebisinga bimaliriza okulonda era tubadde tetunafunayo kwemulugunya kwonna nti oba waliwo okulonda wekuganye na hilo wakuba kumachao mkuverifyinga wabadewo obumulumulu nga abantu abate wandisa ate nabo baagala bajje balonde ate nga mulimu ne bebawandiika nga bagamba nti si batuuze ba kukyalo naye bamaze ne bakkiriziganya okulonda ne kugenda maaso kati tulinda ebiva mu bitundu ebyenjawulo tumanye kubanga chairman alondeddwa abadde n'obuvunaanyizibwa okulonda olukiiko lwanaakola nalo era kati kigenda maaso akuba tufunyemu ku kire ky'enkuba tekibadde ky'amaanyi naye enkuba egenze okutonya okusimbisa layini kuwedde tusaba mu ngeri okukuuma emirembe era nga bwe mukoze abawangudde bagende maaso n'abawanguddwa bakolagane n'abo abalondeddwa
5: nze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu
3: ate yese Gujja Sadiki alondodde okulonda nga bwe kuli mu district ye Lwengo katuwe mbeera nga bwe badde
7: wano mu district ye Lwengo ebitundu ebimu okulonda kuwedde mirembe naddala mu magombola agali masoso g'ebyalo okugeza nga egombola ye Malungu LCC singa obungi zimaze okulonda ekyokulabirako LCC ya Kasambia emanyiddwa nga Kaleegero eno nga ye yawula Lwengo district lyantonde okulonda kuwedde mirembe era nga awangudde ssentebe abaddeko omukyala General Francis Katende nga munnakibiina kya NRM ku kyalo ekiyitibwa Kiteredde ssentebe muna NRM abaddeko kyaterekera Nuwa yawangudde ate nga ku LCC eyitibwa Bitooke Bisali eno nga naye eri mu gombola ye Malungu Kabogere John yawangudde nga naye muna NUP ate mu Katovu Town Council embere ebadde tennaba kubeera nnungi engeri gye kiri nti nno akabuga kano katono nnyo nga kalina LC ntono nnyo nga awamu abalonzi okulonda akalulu bakayiye nga balumiriza nti waliwo abantu ababadde babeetabikamu nga si batuuze ba bitundu ebyo era ekibaleetedde okubeera nti nno beemulugunya nga bagamba nti akulira okulonda mu disitulikiti ye Lwengo mukyala Peace Mugabe Kyogabirwe y'alina okujja n'abakakkanya n'abalondesa akalulu kano mu mirembe era ne batebenkera mu ggombolola ey'ekyazanga ey'ekyalo nayo okulonda nayo ebitundu ebisinga obungi kuwedde mirembe ekyokulabirako LC eyitibwa Nakalago okulonda kuwedde ate nga ku LC eyitibwa Lyakibirizi nayo okulonda kuwedde mirembe Kalyamenvu ku Micomo nga nakyo kiri mu ggombolola ekyazanga ey'ekyalo nako okulonda kuwedde ate nga Bijaba Kisiraamu okulonda kuwedde mirembe nga Chairman Mayanja Ahmed nga yabaddeko mu NRM yawangudde ekakuuto nakyo kiri mu ggombolola ekyazanga ey'ekyalo mu Nakatemba era omuyimbi ayitibwa Anko Muzuli yawangudde era nga naye mu NRM ku LC eyitibwa Kyasenyanga eri mu ggombolola ya Lwengo ey'ekyalo okulonda kuwedde nga Kasule Vincent mu NRM yawangudde e Makondo mu ggombolola y'Endagwe Salongo Senvide Vincent yawangudde ate nga tugendako mu Lwengo Town Council ku kyalo ekiyitibwa Namulaba Muwanga Badiro nga naye mu NRM yawangudde akalulu kano Lwengo Zone kyeyine Twaha eno nga yesentebwa NRM owa Lwengo Town Council yawangudde ate nga ku LC eyitibwa Central Zone ngeni eri mulonge Town Council Council Chairman Twaha nga nemu na NRM yaita mu katavuganyiziddwa eranga kalukano yakawuta buva ko LC etwa police zone Chairman Nyanzi Faruku nga muna NRM akalukano yakawangude atenga mbitundu ebyacha zanga Town Council yembere chali yabunkenke nyo ga LC ezuwerera darasatu embiranye echali yamanyi nyo ko LC etwa kanakulia enakulira byokulonda mu district yerwengo peace mugabe chogabirwe DPC werwengo Rogers Chibenyi awamu ne diso Apollo Tandika bonaba campaigns ku zone emu eitibwa kanakulia ngembiranye eri wakati wa Abdul Hakim Mwonge ne sentebe alikuwa mukasera kano ononga aitibwa kana tebuguzi David nga mukasera kano ayino ero site naba kulondwa nga abanya bali mukusoma linya limu kulimu wabula nga abatuze bagama nti mulimu abantu bebalese nga tete basula mu LC yawe LC eitibwa Rwera wetujide kumpewo nga kulire byokulonda mu district 10 peace mugabe chogabirwe ajiyimiriza olwomuwendo gwabantu abasuse obungi nga naba mukubote bali mu register erena alagide supervisor we kyalo kino ajirenga akyalinzeko okusoma amannya nti webala ero seno eyitibwa eyaka nakulya bagenda kujirumba n'abatwala ebyokwerinda bagirondese
3: webali nnyo Sseggujja Sadiki abasasi baffe mu bitundu ebirala tujja kubawa ebibakwatako naye ng'okulonda kwo wamukutambudde bulungi ate walala emivuyo gibaddemu waliwo gyebatannabala na bululu waliwo ne gyebatannatandika kulonda. Amauri ya gobu debu no gego, tova kredi yeyo mtu wabrijo kusawa muenda, tuja kuwa mauri la malala, nesawa za fezi dako. Nze sonko judi mzukuru wachi solo, kwa galiza kasera kanyuvu, akaulize vidako.
8: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, ziri muna nezo mtuntu, budde bwa ganda alo, webale kuuliriza radio budu.
9: Wangula!
10: Wangi?
9: Wangula!
10: Aniyaro kende chikambetu. Omainje wali ebyoku wangula wesiva. Sumulu lakati mkona anja.
9: Olinechi fanani? Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo jia radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, walinebachalibo, walinomu kuba kwa ziva radio budu. Oba balikaba kwa zivayo. Walimu studio za radio budu. Olinechi fananchi haba kwa ziva radio budu. Oba balikaba kwa zivayo. Oba olinechi fananchi wa kwata. Kwa jimu kwa jemikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka abidi mwe tano. Radio budu ati 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okupostinge bifana nyi. Oba video ze nyingi ya jokufuna mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu keliko mpewe somesa no kuchuso bulambu aba na Uganda wamuno kuba webisanyusa kale toshula mukisa gwo bero mko abo bana mukisa abagendo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu ku miaka 25
1: Musasa jepoki na wudu, mchibuga masaka.
11: Mchibuga masaka.
9: Mchibuga wakati.
1: Metu sensira, netu chaka zaba tuwali jako.
9: Radio wudu.
1: Uli za program The Mix.
9: Echituna chakusotea cha The Mix.
1: The Mix.

0: bise sate bigwayo
1: waha kote kamboti
2: ai boy
1: ai
0: karevu uno yekarevu wano ku radio buduka
3: Mujebale karibu.
4: Kali tata. Nawe mujebale
3: ko. Kali sebo.
4: Bagamba che.
3: Mwetu gwe. Kuruzi bulijo aliye misambwa. Nagenze yeguro nensanga yo mukazi nga mweru nangamba bumukazi wagundi waruswata. Ruswata ya wasa. Omukazi nga mweru alinga musambwa enviri zigude. Mukazi muzungu kuti.
1: Uwe mudugavu.
3: Nuno nakachegeza. Kichegeza wasa omusambwa.
1: Mchale waruswata mudugavu.
3: Kubanga yashitude chidomola. Nzina mutise nomuti. Natambula ati nga ndabera akwata mukakubonga ruswata jasula. Pozinga ya waso musambwa
1: amalobu za ruswa
3: na yoko labo
2: omusaze no musambwa
3: ngambi
2: bagwa karevureka baje kugira toka tumukamba
0: uyu yekalebu uwane ku radio budu

0: Ah, oliko mpeza ajena mnana kaumuze mnana na ajena mtana kaumuze tanu ya radio budu radio monto wabuli join yungiro kubuza kugwe na aje kumide kwa mkasera kano nebuka nti mnango kula chama nyo kubira ngu uliriza radio budu radio monto wabuli jo kande kamera kamzanyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zivira kumina birini dachika tano mpaka sawa emu ya njeni nebiranga mkwere kireza program chakaze nebirange kongreyo ilanga inavao na kuluwa lido Juma Luseka Samba agenda kubera nga ja kongereyo kakati kwa msipu waka papula neyo ngero kutegeza kubana faba BWIN bet yugi na gama antu wana mguwa ngira Uganda yi betting company yesi kikau wangula kasente kwa kakua mwoda atenge choku ya ne odds and safa bekansas adala bulonji genda katika website yawe ya www.bwinbetyugi.com bulichimu achija kuwena nga choku itambia bulonji atenga tu gama anti osobala no kusibango ogenze kumaduka gafego na gubuli wali singa nangali wandi kidua kwa BWIN bet yugi osobala kubira ngutu kwa bulichimu na choku itambia bulonji Nga tugamba nti gwali mu Greater Masaka wali mu Nyendo opposite ne stage yenseneni baina oke chiyumba osobola okubera ng'otuukawo buli kimu n'ekikutambulira bulungi bingi byosobola okubera ng'osibako ne bannaffe bano baina obugege baina paper sort machines baina virtual games ow'empiira n'owobuwa baina akanyikaite aviato osobola okubera ng'okabuusa mu bbanga n'otuuka n'okapaakinga n'okapaakinga ate ng'olwojja okoma okweyolera omusimbi osobola okusibako gy'empiira giri mu kubera nga gizannyibwa live n'egyo egitannaba kubera nga gizannyibwa be bannaffe aba BWIN bet yugi baina bonuses monje tugamba nti sawa yunaho osobola okubera ng'okola cash out n'obeera omuwanguzi newejira ya kasente kate nga tugamba nti bw'osiba akapapulako nemufamu tiamu oba omupiira gumu musteeke yo giwataddeyo bakubisaamu emirundi gibeera esatu then ne bakuddiza akasente ako oba obadde otaddeyo 15 bakuddiza ogumu ekitundu 2,000 bakuddiza 6,000 be bannaffe aba BWIN bet yugi ate nga tugamba gy'okoma okusiba empiira emingi gy'okoma okubera ng'ewefunira bonasi ebitundu 10 ku kinne wacho agenda katika website yabo ya www.bwinbetyugi.com obulijimu akijja kubera nga kikutambulira nga awokyetaze onako olwabadde olweggulo amonteka teke niyo mzanyu wa unako atuagere kumusambio gweta Vinicius Junior iranga nabategeza ni bagama tuweta kumia unako uregulo wetugendo kwera nga tuta nikiro unako uruwa lero tuamo gedeko unako uregulo nenso nganti amuye maji ni mkasira kano agacha atambu ya kumusambio no gala ganti klabu ya Arsenal gega mkwa gama timu agama tunuolide agagalo kwera nga gamu saininga na wanku wadenti klabu ya Real Madrid abatene kwa msajio gweta Jose Mourinho bacha agalo kwera nga bamu kumira kuklabu weyo iranga bete ftifo kwera nga bata andiko kongerezika nyako neba agenti abo musambio n'okulabika nga bamuwenda gane mpya mukomera ku club ene ndagano joina ne club ya Madrid ebuzayo omwaka gulinga gumu okubera nga ekomekerezebwa club ya Arsenal nabo tebatudde bagamba nti at least bagenda mu omusala gwa mitwala ana za poundi buli week na ye ajye mu gwange lya Bungereza asobola okubera nga basambira kapira tulinze tulabe kigenda kubera nga kigwa kitya naye nga nabategeza ko nakole gulo nebaga nti omusambira gweta Vinicius Junior ye miyaka kabiri mukage job kuli ya zaribe nakusomeza zari 12 mwezi gwa musanvu omwaka gwa 12 musajja munaso gangali ya Brazil azanya ngo mute ku club ya Madrid yeti mojo shati namba musanvu ya tangu kwera nga azanya kapira nga ajali mwana muto yageza ko kwera nga azanya omuzanyo gwa futizo ku club ya Flamengo kuba tatawe yagenda okumutwalayo by then nga ajali mwana muto familia ye abayo tibaina kasente ni watu kane wa mteka ni wako jawe anieta atwechi ya sobo kubira nga mkule lakwe kubira nga mteka kutimu ento ya klabu ya futizo na chanko kubira nga gena mklasazi na agazako kubira nga zanyo mzanyogo ya gendo kubira nga naga kusubula ulonji kwa ya damu na kula kone trials ni timu nkule ya klabu then ni mamu ito mwako ugwadako anieni jena asara unagama antia zengenda kubira nga zanya kapira then gwani mwaka kubira mkaga mpaka biri kumina mnana yalia zanyira klabu ya Flamengo jiasambile mpia jari ya tano jaji nabatiwa goza kuminemwe nanga nabategeza kune bagamba anti timu eyo yabasambira season zali bini game ko season yateka oke mbero so bako gira ko season ya bili kuna msambu ya dabika mpya jari ya bili mwetano nabati ba goals zali sato za ligi nga mu mugate yabasambira mpya jari nkaga mweda nabati ba goals zali 10 nya then jafo kuira ngate yegata club ya Real Madrid gwari mwaka gwa 2018 mpaka nakati yakabasambira mpira jiri 2022 ya jaliji yakabati ba goals zali nsambu msambu kugenda kwa mugwangira Spain nakuzomeza jari ya bili musatu mwezo gwa 5 mwaka gwa 2019 bweto club ya Madrid alwebasa iningomusambiono nebali waino kubera nga bamuleka yompaka angaweza zemi ya kajari kumina mnane na kuzumwezi nga kumina bili omwezo gomusambu omaka kwa bili kumina mnana bate kamu kaka sente milioni zari anda mkaga za euro nabe gata kumu butongri na mkasera kwa yagena mbiya fayo angomusambia rechase nzo kwira nga guro msimbi omonji nga vako mguangiri ya Brazil angojeko msambio gubaita Neymar era ya msambia rechase nzo kwira nga guro sente nyinji angatana kubera nga weze miaka kumina mwinda then yari ya ino kubera nga sigara mguangiri ya Brazil mpako mwezo gomusambu omwaka kwa bili kumina mnana then na kuzomwezi nga abiri omwezo gwale gomusa mwaka kwa bili kumina mnana mubutongole abamu anjula nebamulaga abagiziba club oyo mu butongole ngo musambi wawe era nebamukwasa omujoshi dababiri munana okubera nga gwe timba ku club oyo yarabikira mu game ye yasoke da ko timu enkuru ya club oyo pamwe tamkonga substitute mu dachi kecha na mu musambu bali basenkanye club ya Atletico Madrid game weyo neba bamwe tamkonga substitute mu dachi kecha na mu musambu nebakola amaliri agali ya 0-0 then yatandika game ye yasoke da ku club ya Madrid ndakuzomeza ya 7 mwezi gwe 10 bali mu chikope cha Copa del Rey bali basenkanye club jibaita melilanga game weyo abajwa ngrautevu ne goldzi zali nyakubwerele nga mweyo game ya kulamu kwa assisti zali bilinga zikole romsambi yoyo kubaita Marco Asensio then yeyongera ukwena nga teka uko mtindo gwenjalo ya teba gole ye ya soke ya dako klabi ya Madrid ya nakuzumwe zali sato mwezo gole ugwe kuminogumo bali wa sankanya klabi ya Real Valladolid nga game weyo abajwa ngrautevu ne goldzi zali bili kubwerele nakuzumwe zinga kumina rumo mwezo gwe kuminebili umwaka kwa bili kuna wendo msambi no Vinicius Junior ya teba gole ye ya soke ya dali ya chikopeche chayofa Champions League bali wa sankanya klabu ya klabu roji ya li season ya bili kuna mwenda bili ya bili nga game yo bajwa nga utelev ne goals za risatu kwemu ya teba guli ya soki la damu chikopo I mean mu el klasiko nga basi nkanye klabu ya Barcelona mwambira nyeyo na kuzumwezi nga rumo mwezo kwe kusatu mwaka kwa bili ya bili nga game yo bayambako kubera nga bajwa nga utelev ne goals azali bili kubwerere omusambio ni kubaita Vinicius Junior ya chusa okubera nga yeti mba omujozi shati number 7 yeti mbia kuno kushati number zezenjol yali yeti mbia kuno omujozi shati number 20 anadala kuklabu yu na yenga omusambi kweta Eden Michael Hazard uyamara okubera nga atambula okuva kuklabu ya Madrid then nibamu wa shati number 7 okubera nga yeti mba yali yeti mbi duwa kumusajo kweta Cristiano Ronaldo no omusambi kweta Rau anaya kweti mba kuklabu yu ya Madrid then yeya tani kukubera nga kweti mba kutani kenda ni season ya bili ya mwesa to bili ya bini mwena na yenga abada ku club ya Madrid amombere yoku muenda gane mpia na kuzomezi nga satu mwezo kwa kumyo mwaka kwa bili ya bini mwesa sato abamu enda gane mpia mkumira ku club yu mpaka na kuzomezi nga sato mwezo kwa mkaga mwaka kwa bili ya bini musamka tulinze tulabe abana asubalo kwena nga abamu enda gane mpia inze na awe anengo msambion a club ya Madrid ya basambi de season ezuwerako edanga ezimkozo season eno yeyo muenda obe yago yali season yeyo muenda angazanyira club ya Madrid na engeza mkozo zaba data de okembero osobola kwera ngo yogira ko season ya abiri abinwe na abiri abinwe tano yarabi kempeje ya satwe jaliji na batwa goals ari 10 mu season ya abiri abinwe tano abiri abiri mukaga yarabi kempeje ya satwe mukaga jaliji na batwa goals ari 10 mukaga abiri abinwe abiri abiri mu ebiri yarabi kempeje ya satwe mu tano jaliji na batwa goals ari 10 musanvu ngewa mu mugate yakabasambira angewa mwa mgate club ya Madrid ya kabasambira mpira jiri bisatu nsambu mkaka ya kabatibira goals zile chukumi abiri munana anadalanga zanyira club weyo ya Madrid ya bawangu lide kubikopi ya bienjalo kubangi ya season yeziwe lako angabazanyira kapira ya yame kukwira angabatu wale chukope cha Spanish La Liga ya minondi jiri satu ya chabiri kuna mwenda bili ya bili bili ya mwenda bili ya bili mwebili kwa sani cha bili ya mwenda satu bili ya bili mwenda Copa del Rey wa minondi ogumo Super Copa del Espano ya minondi jiri satu Champions League wa minondi ya bili UEFA Super Cup wa minundi yebili, FIFA Club World Cup wa minundi yebili, kwa sana FIFA Intercontinental Cup ya wema kwa kuwena nga batu wale chiko pechecho mwaka kwa bili, bili muena. Timu ya Gwangiri ya Brazil, ya tanga kwa timu ya Buyaba na bali wansumi yake 15, gwari mwaka kwa bili 10 muinda, niba muita na tanga kuwena nga sanjira kwa timu ya Nkuli, ya kabati sambili mpejiri ya tanga muena, ya kabati mida go ziri 13. Akutimu ye Gwanga ya Brazil omusambi no kubaita Vinicius Junior oyinzo mula banga katwe wongo anayengo mpira kutegerera dala bulonji omwezo gwale gwa 10 mwaka gwa 2015 amawe gata ni kokubera nga gabu ungesebwa anga ino mchalo a content creator agobaita Virginia Francesca abali bagalana era nga bapostinga nebi fanani kumukuto ogogwa Instagram then a white okaka banga angabacha alibo na anayenga baina mkoo butakwatagana omuchala nave kunategeza na gamba nti omusambi yali amwetondedde anamwa chance yokubiri anayo mwezo gole gwe kutano mwaka gwa 2 mukago omuchalo gwe bata Virginia yavayo kunalangira mu butongole na gamba nti omukwano gwawe agwali gumazo kubera nga gwawo emabega ka omusambi gwe bata Vinicius Junior yagenda nebamuchusa na kalevu ye msajoyo edawo mutunya mukasera kane njauka endali kai yauka nango yaliye mabega ko wali anenga club ya Arsenal mumutadikiri se George Binji abirwe tuno kwiranga togera ku msajono lwagade asigena kwiranga asuka kono Sylvia Sabrina Gemanya bye bye.
1: Musanyi wolunako uyu yabadde musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriyemwe yakawungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanye engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Chabulabe, omuntu ayina endwadde y'ensimbu okuvuga emmotoka oba okufumba kino kiyinza okumuviirako okugwa mu kyoto oba okufuna akabenje singa ensimbu emukuba mu budde obwo ng'avuga emmotoka oba ng'afumba kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa ulijo. Umwaka gumwe mabega mwaya niliza palo banka mbula mwa mwe ilanga mumu akogo buli muna Uganda ya gula waka unti asobodo kukuza business yo kufawe yali asobodo kutete kire chiloto che ubaya asobodo kutwesi gano olugendo lwe uwebali nyo line dalali ya tutuseko abadde gwe olo kuba gwe ekirubirirwa wacha fecho kukula kulanya bana Uganda chiri mukufuka echa dala mumaka mubutale ne mu business okwetolole gwanga lyonna kuberengo liku mafuta ngokozesa wendi kuberengo yagala loni kuongera muka business ko oba kutereka sente wetuli kululuo kubuli mutendera buli seasoni kino kicho ne miyaka jonne jijja chali etabili ya palo banka lero obayita ku WhatsApp noti musanvu noti musanvu mwenda mwenda satu mwenda satu noti oba kuba ku noti munana noti noti bidi ya mumusanvu bidi noti noti webali kulonda wo munywanyi wo we musibuka wamu ero yakiriza nti wokula kulana ne Uganda ekula palo bank grow prosper. Palo banka edunga mizibwa banki nkulu ya Uganda nga nesimbiza ba customer zikumibwa deposit protection fund ya Uganda paka kubukadde 10.
3: Hello.
4: I'm fine, thanks.
3: We are here gearing up for the big days.
4: Do you have any special plans?
3: I'm planning to put some funds together to help the needy.
4: It would be good to consider the source and quality of the food you give out.
3: We are considering maize flour and wheat flour for the porridge and chapati.
4: You go for supreme maize and wheat flour manufactured by Mandela Millers.
3: Spring flour comes in both wheat and maize. It's very nutritious, tasty and healthy. It is fortified with 9 vitamins and minerals. Spring flour stretches easily and uses less oil. Fine spring flour in all supermarkets and shops around the country is manufactured by the Mandela Millers at Busega Roundabout, Masaka Road.
5: Jemele kumami, na hene nimiro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yonaya achiragala, atenge jude misoli, ngecha alocho nati jogedako.
6: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoliji kubisamwe mirundi ebiri, obe kubeto nye, obo musana guase, esanyu ya mirundi ebiri kukwano, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwa amata.
5: Jine misoliji ya bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu, gunomulundi, ngenda kaka santi tutereka waka male waka
6: yeee mkwano gwange sizo nieno nange ngeenda kusimba bazoka
7: okufuna makungula gamanyi emisoli jikubisa mwe mirundi ebiri empikiza akasolizo mutindo gwe kitaro ejigumira echeya ejigumira ndwadde nebikola ebirunje nyebi ente sima ensigo akasoli ya bazoka esinga ya amanyi eri abalimi abakukutivu ngakati sangiwa maduka kibi obulimi agesigika agakuli okunga

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oruna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Muzei walio yamba muwala wawo ne.
4: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
3: Naye ategwe muwala wo.
4: Wate chinti za ngozi.
3: Muzei, tusinzira kwa bya bituka wo. Ne tukuze nya muzanyo. Agafe gubebele.
4: Mugenyo za mukutakalia.
5: Nawe jago zio jitwali.
4: Mujisene wo kutakalia.
5: Hey, mama.
4: Menda koma una ba mateka.
5: Mkama kutwale njikwa fe.
4: Mkama una ba mateka.
5: Kedo valete.
6: Tata.
4: Bile gobu tuwe. Bubu linga kedo.
7: Omgegu mulingo gwense kante. Bano mkaza ino mtuwe gwense gali.
3: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Ndiwa baleza paka lwa kutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze chilo. Oigenga botesa. Wano ku Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijo. Ebimu kubikoza mauli ya mulunaku. Bia tukulete daka dekano. Tukutusa kama uli ya gwenagi wa subidua. Negu utanyo nyose. Eno ye programu otabade. Wamune Global Paint. Lanje chasinzo kubide yomtindo mugwanga. Katibu obo sige nyumba, kusiringi, kuzisa Global Mati. Atemu ndasige yo Global Sleek Vinairo. Uruwate wabweru, usige yo weza kote maluzoni. Uruwe nyumba yo bengo juwa denda bikenunji. Nidangye chasinzo kubide yo mtindo mguanga. Itaperu katenga teguerira. Funaka tinanji ya Global Paint. Ukufamu hardware yuno kwetu lori guanga.
8: Global Paint, a reliable product.
9: Kale, tukula msiza wako na te omulonji ya uliriza. Webali kupeda kredio. Budu radio yo mtu wa ulijo. Kulika yujo tamulide, webali kola, webali kuyia, ate, webali kutete nkanya. Nkaka santi, olimu masanyu, kubanga owangude. Walu wabata owangude. Ne, kaka santi, olimu masanyu, kubanga owangude, nadala akalulu akabade olunaku olwaleero. Chovola banga, banji, tewanaba kubiranga mudaye waka, abalala bacha, bacha abala abala mubagata mbaga. Neenu, lai nizubade satu. Kuno kubaddeko abantu bati nebe bati nebe bati nenga byonna byonna twongera kuba kulisaye mukulikeyo mwebale ku tukiza governance bawa mwe na dalamu abalonze abatalonze titusobola kuba kulisaye kubanga obuvunanyizibwa abo obo kulonda omukulembeza agenda okula kulanya no kukulembera te wabusobode kubera ngo obutukiriza ntekateka ya wote abadde olunako lwa kubiri na kuzomezili ya 28 tuchari mwezi kwa kasambula atebili abili mokaga gwe mwaka gwe tulimo wata wadega bama uli laga furumira mluna kwa lulamba ngabili jo naona kuluwa lero wetuli atuwa kongiro kutambuza kwebe bifude monsiyo na ukujiku etoloza ukongiro kula gembira yonanga webade mubitundu vye guange vye nja ulo kakana terela antende wa mugumo bulichimutu genda kubanga atetu chikuwa nenga programu ene tikewa mwensimbi banafu wa Global Paints abagambi ntieno ilanji. Ah, chasi nzidedelo kubira nunjo ino kubira nga weku wata ulenso nga tiwa ina kala zona zoso wolo kubira nga okoso kunyiriza ikizimbe kyo oso wolo kubira nga siga monda nechima samasa so nga tine wabanga yagala kunyiriza weru eroso wolo kosa lanji ya Global Paint siwa ine vikabi nji omuli weather coat emulsion nebaina undercoat emulsion baina silk vein emulsion so nga tiwa ina flat emulsion ne super gross emulsion ne high gross so na osobola kubira ngo bikoze sa osobola nange no gisanga mu zisema duka isinga mweri so ngati na adwear na zoe zenja ulo era mweri osobola kubira nga obasange na manve yewali ekitebe kyabwe ekikulu atenga gwe yandi yagadde okwogera nabo aba Global Paint so solo bako nako ku 0772 ana chenda mu munana chinana mu 0772 ana chenda mu munana chinana mu musanvu bagambye nti Global Paints a reliable product binji ebibaddewo lunako lwalero nenga akalulu ko kafusa akalulu mubitundu bye gwanga bye njawulo tugenda kutambuza yonna obitegere so nga to nako lwalero tulina omukisanga Uganda egwanga lyonna okutwaliza awamu kubanga tulangiridde mu butongole nti ekirwadde ekya Ebola kiweddewo mu Uganda tetukyali ne Ebola kati abantu ababadde batya kakasa nti kati ebyobulambuzi
6: nadala abazungu
9: ebyobulambuzi bigenda kuddamu okutojjera embeera egenda kwongera okubeera ng'eterera kati no bannaffe aba Pierre U wakati mu nkweteekateeka naye nalabye Mati okukyusa obukulembeze kirungi olumu kireetawo ideas empya n'okwongera okwerongoosa gw'omanyi nti abantu ba Pierre U abasinga badde bakola bye baagala osanga oli ali mu ngoye z'amagye osanga oli emmotoka gyavuga ataddeko Pierre U nte kuli number plates
6: ataddeko MK
9: MK naye nga n'abakwasisa amateeka batya obakwata osanga oli ataddewo WhatsApp n'akiteekako Pierre U n'ayogera buli kimu kyayagala osanga oli nga ataddewo omukutu gwa WhatsApp nga gwakutiisatiisa kati Pierre U yebiganye bagambye nti buli kimu ekirina okukozesebwa Pierre U kirina okuvanga kiri omuntu yenna amaze kukkirizibwa tewabaawo civilian
6: yenna
9: ayambala ngoye z'amagye ate mulekeraawo okukyusakyusa obubonero bwa Pierre U olw'okuba Pierre U n'okyusa n'oteeka ku satiyo nedda n'ebirala bingi bye tugenda okukuwa ate mu program eya wotabadde nze omugave ndi muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim
6: nange nze Sebufu Matia tubaniriza nnyo mu programu eno wotabadde amawulire gabadde mangi okulonda kukuta kati kumpi buli wamu tuna kuje tulabye eyo omukazi alumye mukazi munne emimwa naji
9: byaka byosekerwa omukazi bamukunyudde emimwa
6: lwa kalulu naye ngo osobola okusanga gwalumye munne oli sibawe nono si mukazi we ne balwanira muntu njo ya ino kuyita mu
9: ndabyo obulumi Matia
6: ndabyo
9: obulumi
6: nenda bo
9: mwana gujjako nenda ba ekyo kibaita obulumi nga kagenda ategwo okatataganya ekyo kubiri nenda bo obuvumu ngoli ali na line aliko ne mukyala we nenge eri eriko abantu nga 10 nenga alemeddewo ayimiridde waliwe baddeka abasatu bonna badde badala busi basatu oli na aguma waliwe baddeka ababiri nenge eri kasotane bagatake yo kubiri kale obuvumu obona bo kikulu nnyo ate waliwo nekyenda byenda byemuno waseruganda omusajja bamuuza akalulu ona akamuuze baadalo ndolukiko nakati gwe kuba gwempuze bera wano gwobo myuka eno nabo waseruganda era ku kyalo wongera okukola obulungi naye nga akalulu kano in fact ebitundu ebimu kabadde kalungi ate ebitundu ebimu kabadde kabi nyo akalulu kano kafiriddemu abantu abawera
6: kitufu
9: imagine akalulu kaba sente bebyalo bwe twakeredde ng'egomba bakafa babiri baba lumbye kiro ni baba tema ababiri ne bafiirawo kati ndabye na wane nene busoge jijeyo nayo bafuddeyo bafudde babakubya amasasi nabo babiri bafiiriddewo walo ne bakubya emiggo omanyi okwati oli ejambya ateme munne
6: lwakaluka sentebe
9: kasentebe kukyala ate nga bagenda sigalako
6: sentebe afuna omutwalo ogumu omwezi
9: unabye muganda wange nga azirise atundeke emabega yagambye nti bananga akaluka nokensigaza yagambye kekasuwa singa bakuba akaluka no mbampeddewo
6: mbotofu
9: ingini yakawezi omusajja amuzza akalulu naye munange ate balangiridde muye
6: mbotofu
9: naye nabye munebyewunyisa mukalulu kano nga akalulu ka layini akebala ngoli asobola okufuna layini negenda n'eryo lina afuna layini ng'eri wakati afunye eri wakati n'awangula ne bamulangirira
6: nga oli omulaba abantu baalina
9: nga teyetaagana kugamba nti oba tubale wandibadde ogamba bugambi oli asinze mpozi lwakuba twagala nnamba tugambe nti afunye beziti
6: naye ne balangiriramu ono
9: waliwo obululu bwendabye ng'oli olw'okuba ayina layini mpanvu ng'egwamu n'eri naye nga
6: tekimuwanguza
9: ekyo nga tekimuwanguza n'olaba oli nga ayagala bali abalala bateekewo akavuyo wakiri babisazeemu waliwo obululu bwe basazizzaamu
6: kituufu
9: abatalonze
6: kituufu
9: kale omulungi awuliriza byonna tugenda kubeera nga tubikutuusaako omunteekateeka eno eyawotabadde nayikiriza tutandike n'ebyobulamu gavumenti ya Uganda evuddeyo n'erangirira nga ekirwadde eky'Ebola bekiviiridde ddala mu ggwanga iranga wachua gila wano tumazeke na kuzafa makumi ana mobili kusinzira ku byobulamu nadale kitongole kya World Health Organization kyayongera okulambika nti omuntu yenna okulangira birwadde bibeyi bitokati ngebyo omulwadde yenna asembayo bakakasibwa nti awonye mwino okuleka wakaseera kanaku amakumi ana mubiri ngati waliwo mulwadde yenna avuddeyo n'alaga bulubonero bwa kirwadde ekyo kati nga bino ebirwadde bino ebikyamu era mukama mulungi enaku zaffe amakumi ana mubiri zaweddeko era olunaku olwaleero Uganda erangiridde nga beetalina kirwadde kya
6: Ebola,
9: Ebola. Abadde yogerako ne bannamola olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku kitongole ky'ebyobulamu Dr. Collins Baryomusi agamba nti eggwanga kati ddungi era nga tewakyali buzibu bwonna oluvannyuma lw'akabanga akaweredde ddala nga tetulina ate ekirwadde kino ekibadde kitulemesezza ekibadde kitugobyeko bamusigansimbi ekibadde kitugobyeko buli kimu yes ekirwadde kino kati mu kaseera kano tetukyakirina era nga kati tulya butaala tuwekolera byaffe bitwagala Dr. Collins Baryomusi ategezeza nti omwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi kumi na mukaaga omwezi ogw'omukaaga gwe gwogwedde twasiibula omugundi waffe asembayo munnayuganda obulwadde obwo babubalira ku bantu abammwe si abo ababa babufunye okuva ebbali
6: kubanga abeera babujje
9: kubanga baba babujje buba tebuvudde wano naye munnayuganda waffe yasembayo yasiibulwa ng'ennaku z'omwezi kumi na mukaaga omwezi ogwedde bw'obalamu paka kati ng'ennaku z'omwezi amakumi abiri mu munaana tuba tumazeeyo
6: omwezi mulamba
10: tetukyalina ekirwadde ekya Ebola mu Uganda katwasembayo okusiibula omulwadde munnayuganda ennaku kumi na mukaaga mu mwezi ogw'omukaaga enkumi ebiri abiri mu mukaaga kati kuva olunaku ogwa 16th June okutuuka leero kati tuwezezza ennaku ana mu bbiri kubanga muli ekisawo omukujanjaba ekirwadde kya Ebola tubala ennaku ana mu bbiri wakamala okusiibula omulwadde asembayo
9: naye waliwo bannayuganda bayinza okubuzaabuzibwa juzi twali wano era netubagamba twabadde wano ng'ennaku z'omwezi kumi na mukaaga guno omwezi waliwo omulwadde w'ebola gwe twasiibudde asembayo gwe babadde certificate teyabadde munnayuganda oyo yabadde w'e Congo era twamutrapinga ng'alina akawuka ako netumutwala omujjanjaba twamujja mu kimotoka kye ng'ali mu bwogu teyalinayo muntu yenna kati oyo tetumubalira ku waffe oli gwe twasiibula mbwe ate kati twasiibudde omulala foyo twamucontaininga ng'ali yekka netuma isolatinga ne bamujjanjaba bibye n'awona naye tetumuteeka ku kumi na mukaaga zaffe eza Juni
6: kituufu
9: era omusajja oyo yali atukoze bubi kubanga we yajjira wano nga twakaweza omwezi nga tubalayo zino ennaku ekumi n'ebbiri endala ezisigalayo kyokolaba kati ye tetumubala era Dr. Collins Baryomusi agambye nti bannayuganda baleme kubuzaabuzibwa nti ate twakasiibula mu gw'omusanvu asembayo juzi gwe mwala wano mawulire ng'akute certificate oyo yali munnansi wa Congo era ekirwadde ekyo yajja nakyo ne tumukwatira awo ne tumujjanjaba ekirwadde ki ne kiwona kati ekyo ate tusobola kiteeka ku waffe nti nakyo kitukosa ekyo tekitukosa
10: waliwo omulaga mu Congo gwe twasiibula ennaku kumi na mukaaga omwezi guno naye oyo yava e Congo ngu motoka ya kago teyabeera ne contact oyo tetubalirako oyo tubalirako omu omunayuganda owafuna ekirwadde aye twali tuwoza nti waliwo risiki y'okusaasaanya ekirwadde nabeera ne contact kati kitegeeza nti kuva kumi na mukaaga omwezi ogwa Juni ngu twakasiibula omulwadde tetufunangayo omulwadde omulala wa testinga positive oba ngu ayina obubonero obw'ekirwadde ekya Ebola so kati tukakasa nti mu Uganda tetukyayina ekirwadde ekya Ebola
9: yo minisita avunaanyizibwa ku kitongole ky'ebyobulamu Dr. Collins Baryomusi wabula ayongedde okubuulira bannayuganda nti ate ekyo tekitweyibaaza olw'okubanga okulangira kuzze nti Ebola aweddewo ate ne tutandika okuliisa ebijanjalo empisa agambye kubanga yo mu Congo gy'ali
6: ate tuli kumpi kinnya na mpindi
9: anti tuba mulirwana tugaba n'ensalosalo
11: era nagamba nti kati ebyuma byonna bye twali tukozesa wano n'ebyobulamu ebirala byonna ebitwali tujanjabisa Ebola kati ate bigenda kugenda mu malwaliro omanyi Uganda yazimba amalwaliro awo e Congo okubayambako kati expertise yaffe yonna yonna bwe tubadde nawo ne ba experts nabo byonna bigenda kuyingira wali malwaliro gaffe getwazimba e Congo okusobola okubeera nga tubayambako mu kujjanjaba abantu abo ate baleme okubeera nga basaasaanya ekirwadde kino. Mpozzi akowodde ne bamusigansimbi oba abantu bonna abadde bayimiriza amawanga agabadde gayimiriza abantu baabwe kati gabate bajye Uganda basobole okubeera nga bakola emirimu gyabwe kuba kati we twogerera wano Uganda nongofu.
10: Abanayuganda ababeera ku boda ne Congo nti babeere bali alert sawa yonna ng'obalaba omuntu gwa atolose Congo n'ayingira mu Uganda babuulire ab'ebyobufuzi ab'ebyokwerinda oba abakulembeze baffe bagambe nti onabadde Congo ayingidde mu Uganda kubanga twakola endagaano wakati ye gavumenti ya Uganda ne gavumenti ey'e Congo etukkirizingana ntugenda okukola amadwaliro eri sayidi y'e Congo ag'okujanjaba abo bonna abakongo abalina ekirwadde so tulangiridde nti Uganda ekirwadde kya Ebola kati kiwerewo so tusaba amawanga ago gonna agabadde gagaddewo nti abantu baabwe tebasobola kujja mu Uganda ekyo bakiyimirize kubanga tewakyaliwo kizibu ekya Ebola
6: kale ntekatekaeyo ey'omuntu wa bulijjo kakati banafu abasita events managers yugi bakutuusa ko Sonko Jude at 15 years in radio save our Pulimacha concept eliku patero sha mujinge nakuzomweza abili mu mwendo mwezi ogwo munana omwaka guno gatujaguze myaka 15 ja Sonko Jude muzukuru wa Kisoro omuso njawereza kumayengo ga radio asaze wajaguze n'abana abazali bwanga tebatuuseranga ensimbi ezinava mu kivulu kino za kuyamba ko abana abazali bwanga tebatuuse nga tubafunira ebyetaago ebikozesebwa mu bulamu bwa babuli Jonah Dala Marwali lagenja utosibwa live band amazina agekinansi abayimbi ne comedy nga kwolo n'abana bakuzanyira ko bouncing castle ebyesubo face painting ne swimming wefunye ticket yo kati businse mitwale ebili ofuna ticket ku mitwale esatu ofuna ticket ku mitwale etano ofuna ticket ne meza ya mitwalo makumi asatu abana abato basasule 15 ticket yozifuna wano ku reception ya radio Buddu oba okube ku simu zino 0705 09 93 82 0705 09 93 82 biwagira radio Buddu Hajati Salama Bridals Angelic Cake alina abalala umukulu gujjo kubira wano ku patero shamji mu kibuga Masaka.
11: Okay, kiriza date omulunja uliriza tusoke tugendeke wa kitunze gomba betuko mawo tutandika kubiranga tukusensulira akalulu nyomanyire rone unyiza minister Balam. Waliwo wode balangiriddo waliwo wanupu wa wangude.
6: Nenga ya muyambi okuwangula
11: wanupu nga wangude bulungi ne balangiro wene ale. Ne bachankana Balam nabisaza nagamba mudemu mulonde. Wanupu na wangula na mulangiri.
12: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Oni musei kakumba wano Radio Buddu. Nga kutusibwa ko Rokobo.
13: Rokobo. Amanyi kaba wanguzi.
14: Alo mkulu sewa banyabo.
15: Munango ye muzei kakumba nga bulijjo na ye jampu nyide bankutte munange.
14: Chichi.
15: Ali bankutte gwa butemu.
14: Waso muntu.
15: Nyamuse.
14: Kati nyo njogera na mutemu.
15: Tendi mutemu nabadde ngenderedde.
14: Wasani.
15: Naso musajja nga aline mukazi we n'abaana babiri.
14: Wabatiddechi.
15: Nabadde nze ntambula. Ndaba ensi yonna kyererezi nga bw'olaba ekisaawe.
14: Nga bantu tewali.
15: Nga tewali. Mpulira abantu abaleekaana nze sibalaba. Simanyi. Nagenze munango okugira ng'abantu bana bali nyedde mu njola ze nga tobafudde abantu bampi bali ng'empekezo omuceri
12: Mzee Kakumba wano Radio Buddu kutusibwako
13: Rokobo Rokobo amanyi kaba wanguzi
16: Equator Seeds Uganda Limited wamune National Agricultural Research Organization NARO bakulete da Ugandan Hybrid Maize ayitibwa gaggawala ateka keminwe juwera ngomwade chijimusa agumire cheya osobolo kungule nsawa 25 kwa 3 buli eka ngotadeke chijimusa akulira kunna ku 10 ku 12 muzito bomocha obango omufumbye abamu omunyo buli muntu yenne ya mulimye season yeno musanyufu kati enkuwe netira okutonya iranze nagula densigo yange ninze kusimba ensigeno jisange maduka gebi obulimi obaba agent okwetolole gwanga oba kubira ba Equator Seeds zilero ku 0392258937 okumanya ebisinga wo Equator Seeds quality seeds for a better living.
17: Kampuni ya Justin's ayo kuyamba abantu okwefunira pichipichi kubeye soboka ya Pure Flow Finance bategeza abantu mwena ncholo kwagala okwongera kubatuusako obuweereza obwomulembe ettabi lyabwe erye Masaka balisangudde okuva uli abadde Combat Street nga kati basangibwa ku Secular Plaza okuliana Tropic.

0: kandi kuchenda mumunana ko muzomunana ne chenda mutana ko muzatano radio budu radio yomuntu abulijjo tuli mu program agafa ebubebere munange eno bitabuse ono tata wabana agamba nti mutabani we yavambula mbwensenu ne yali mugagga muvundu nga sente zimuyita ba otegedde munange ekiramu bagenze okukisoma nti omugenzi kiyaleka nga kiraga nti ebintu kyenkana ebitundu nga nkaaga ku kikumi ebyobugagga omwami nti yabiwadde mukyala we otegedde somero lyegundi lya mukyala ennyumba zange kalina ezeegundi za mukyala eyegundi bya okujjako obuntu ebitundu nga ana byawadde abaana ate nga tebiriimu nnyo ndasi ngabiri
1: kwegamba ewasava wonna
0: wa mukyala otegedde bano baga nti kijje kitya ne wankubadde oli abatalaba naye gwe ate ebintu byonna ekirango kino kisaana okukubamuko ku ttooki kirabika baakikuttemu tekiri kyokka tekyetengeredde baakikuttemu owulidde kati waliwo omu ku booluganda mulamu agamba nti ye waliwo essomero ly'amaanyi naye baamutaddeko nga naye nga deputy owulidde kati bano bagamba nti ono awolereza lwakuba nti naye baamugigiseemu ekijinji
1: tafudde
0: ku baana ba mwanyi nabo bafa byanfuna
2: ate abaana mbadde manyi nti maama yabazaala
0: kati
2: atawobwe abatabafuddeko nga yabazaala
0: omubabiri nga babasuulawo
2: ngamaasuulawo abaana be
1: naye bwekituuka mu maali
0: batuuka
1: agamba eno yange
2: njagalaoŋambeyo
1: nti waliwo omugagga bwati yazaala abaana omukazi n'akwata emaali ye n'agiwa abaana be
2: ate n'agiwa abaana be bazaala
1: kikinjagala oŋambe nti ali wano
2: kati waliwo yali
1: era bonna kye bakola emaali bagibwa bwamanya nti obudde bumuweddeko agiretera bannyina
2: obudde bumuweddeko
1: ngaalaba nti
0: omukazi agenda kufumbirwa ewalala
1: abirekera bannyina
0: abitwa

0: Kali tukulamusizako agwewe naje kumideko chenda mumu nana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tani radio budu radio eyomu ntu uwabuli jo mwebali nyo mwebali lidela mwebali kuwirangate muje kumideko mwebali kuwirangate muuliza tuguse nente kateka yatu watu kwenke sports special bia mizanyo hukuvu budde muno paka wali kusawa zigenda kubi ya damu kaga ezechiro hecholu na kuruwalilo vinji bitugendo kuwirangate tuogira koko hibitambude mbiye mizanyo wano mugwangi ya fila Uganda na wali ewerwe gwanga sogwe choyeno kuwiranga tokola chiri chimicho katula kalira ensonga zona ogenda kuwiranga ate ozitegerira ddala bulungi njago kutegeza koko anti enteka teke novesa wene soka ekutusu wako banafe ababi winbet Uganda abagama anti tuweyunge koko ngoita kumtimba kano kwa fe ogwa www.bwinbetug.com teka mbutes www.bwinbetug.com ensonga zona osobolo kuwiranga ate ozitambuliza ddala bulungi mukasera kano mumbera nga bwegeza ko kubanga itambula tugamba nti bono bango mazo kubiranga to tweyungako bingi byogenda kubiranga tofu na bonuses ezenjawulo ogenda kubiranga toze fana butelevu sogwe tweyunge ko wa muuliro mu digido nga bwe gujjo kubiranga ate gwo kutukira ko dala bulungi wane Masaka twakugulide we chiyumba osobola kubiranga ate ogenda wali munyendo na opposite ne church we bakulira amanyo baba opposite ne ne ojja kwanga te ojja munyendo opposite ne saji ensenene ogenda okuperanga te otusanga wali kuchi kukalina waguru echemanga opposite ne stage ensenene so itayo hembea yuna ojja kuperanga te ojitambuliza dala bulungi gowe na omulunja uliriza yenze tamkede umal nkwagaliza okuliriza okulunje
1: nange zeroni Sovinji bitugendo kupeda ngatuogira kwa ibiye mizanyo okuva kwa wanewaka then of course ne mitala wa mayanja era fetu kusaba chimu akalimiko butageza kupeda ngwa kakwatako kujia kumida kwa radio wudu era tukusubiza nti wezina weleda sawa mkaga ogenda kupeda ufunye bintu binji ibiye mizanyo okuva kwa wanemugwangiri ya Uganda then of course ne mitala wa mayanja so tutambule fena Mteka teka ya fe yuru na kuolua lero. Katini nyo kutani kila koko mkwanga elia Luanda. Mkwanga elia Luanda awanyi nyetirida. Mpakeze za sekafa. Zomu nundi guno. Mjukine nti tuineko kilabu ya fe ya Vipers. Era so far so good. Zomu kuzo timuz. Ezichia sinze okolo bulu nchi. Mpakeze zomu nundi guno. Ni wankupadebo baza nyegulo. Na ye. Chibinja chabwe. Dedote wabade mpira guna. Noja gendo kupeda ngwa maga maga. Nga ate ebibinja bino timu zino. Ezini kupeda nga zibi nkana. Zizimu kwezo kutimu zi. Mbaba nizo kufuna ba opponent. Seba gendo kupeda nga babi nkana nazo. Kumitende lobo yao. Eji gendo kupeda nga jidako. Suluna kurali wabade kwa game ya Singida Black Stars. Ebade zanyane timu jivaita Mogadishu City. Erompiro go Singida Black Stars. Evude uvimu mbeda. Neba uja gol sibade nyako emu. So nizo gama tuyo usungu wusu semu ko newe chibache tagisa elika wa sungu wali so babu kupeguru ziwa denya kwe imu akamuge skulu na kuru wali ilo ngatiba ina mtuyo na ina kwewevu ziza ako mbeira nga buetambude then grupu yemu walo timu jibaita Jamus Jamus eno evako mkwangiri ya Sudan bafu kaba big spenders so musimbi mpira bagu teda mudala dala Jamus so baba deba bimika nani club okuvako mugwangeli ya Tanzania club ya Simba ero mpira guno yoga bako za amaliri gabadega 0-0 0-0 so risa utene bade ya unyo samuko kubanga actual wado subidanti Simba so ulo kupeda na mbavu zi jau kilabu ya Jamus ne Jamus angiro kula ganti ulumwa kasate kate kamu kusaini ingaba sambio nonori kama taringa so yoga bako za amaliri ya 0-0 Simba etende sizo kulabu kuburungi lero mkuya ya nokuna goals na ye obutimba buganya kati obutimba buganya okwenyenya actually game ine bade mukem kisaminchi no kusinga game ya Vipers eruna ko regular kupanga te Vipers yo game yabwe jagendo kupera ngo magamaga nga mabade muko emikisa jabade mitini ero ko mukogo mukisoga bade mu mutini Vipers kuya kuseza neteka mukatimba so guno gogo bade mu chances nyinji ne chances ezo nezigano kunywa actually mbade mu shots mukaga ku target akwezo nyia zibade za club ya Simba bili zibade za club ya Jamus na ira tekuliko ne against munda mukatimba Kakati bwete gereza grupu yoyo ngabwe bwe imiri demokasera kano jamu saina point sinya chobola banti ye agambye kasibe nyama ishijja chije kubanga mpira gwasoka back basingida Black Stars godo sali bire kuwerere kakati aina point sinya then Singida Black Stars ni wapadea losing game ya soka then game yoku bidia reactings at least na kuangula kakati oya ina point 30 then Simba ina point 2 Simba boli ya wali mpeda nga akola biti sirabi yewe unyesa kupanga wali game jazanye tanaba kuangula kwa game yona ya Simba wali umusubido kupa timu ya Mogadishu City akogali marili chokati nerero mpira kabada ino kupeda nga alwana ukujia yuna gumbuteo kuangula na kwera kumulemele de na marili zanga akoza marili aga 0-0 awona wali mkatu akuwa kupa mchibi inja kupanga ino kupa Singida Black Stars mgemu esembayo chechinzo kupena kachimu nunula atenga na Singida Black Spa, Singida Black Stars na yu eja kujie commission EM ya kulaba at least yafuna marili moyo game nga bukucho kupena nga kunyoka so zempakezo then olunaku oruencha still tuneko game zebili tuneko game ya KVZ ni kilabu ya Alihilal Omdurmani KVZ ni Alihilal Omdurmani Alihilal Omdurmani evako mkwangira Sudan na ye season ye wedde jiyabu ila wali mbazanyira mundi ije kwangiri ya Rwanda ila mwande wagendo nebawanguli leo liji so chali cha unyisa muko of course mbele agenda stabilizing nga mkwangira Sudan na mbele agenda kutani kukuda munteko already nga liji kwangiri ya Rwanda nati loko mekireze wa so ye kilabu ya Alihilal Omdurmani na ishi tatuju kirengiri jia fungana muko mpakeza CAF Champions League akubanga kampeni wede wako lida dala bulungi mpakeza CAF Champions League na babi nkanila dala ne club zinga in fact kilabu ya bajamu ya Libakane Libakane ya bajamu aggregate ya goal zari bili ku M nenga basi itana mju kilanga basi itana ne club zinga Mamelodi Sundowns so ya mkozo timu zezaze mpakazino nga wala wikanga agamu kwaga ama timu aganyizo kubanga gaini nkizo ezi wangu ni mpaka zino so njia agenda kubinkana ni KVZ tulabati china hava mwogo mpira mjukine nchi Alihilali Omdurmani mpira ugasoka bakubataska 2-0 katateye KVZ mpira ugasoka ya Rusi nga kurayo ni sport kwa luzali bili kubwerele then ulunakuru ulunchi ila taska ni club ya rayo ni sport kusawa zikenda kupera MSK Kamungezi mguangi ya Rwanda zijia kupeda sawa 12 kakati abonabu wagwete aga kubanga ye tasiko ugasoka ya Luzinga Rayon Sport ugasoka ya Wangula so Rayon Sport ya waya gala kuongira kwezi matula kutimu zendala atenga nekirabu ya tasika alaba nchi yegemu inzo kumunyambako kudenguru uvoli yao so tulinze tulabe chigenda kupeda nga kitambo la kitia Vipers bonga bala bikanti bali kusafe side totale bali kusafe side boba genda kudamu nsike ununa kudugenda kupeda lwakuna ya kilabu ya Vipers era baja kubinkana ni kilabu ya APR ogumpira guja kuhira sawa 2 mugwanga ya Fenia Uganda mugwanga ya Rwanda zija kuhira sawa M then kuhiru na kugomahia ni kilabu ya Gade Republic yeni guja kuja kusawa nazo zija kuhira 2 zeshiro actual mpira jona ija kuhira wude wevumu ukuhu wale winso kuhira ngabidako obuhuli yao syndicate jivagisako kuhira ngabe wala mbele mwebendala kare no zempakeze za HKPCHA Sekafa Kagame Cup ikizingira H2 wamuko clubs na dalo kuvaka mu region ya Feya Sekafa gwe muganda wa fauliriza radio budget radio yo muntu abulichira for now Vipers China performance obuli awimatiza two games tebanda ba conceding a goal yona kakati yao olaba nti jibabira balaga babira balabayo atiranga mulugendo lwa bokiriza nti game jibazanya gumahia yabadde game nunche because bobo zanya champion wa lije kugangira Kenya then ingirije wa mukutemoka mafumba vumba banzo kubanga te babadde nyuna chances za badao mera bagezage zisako okubera nga game ni waji container nga bulunji apako ebatu se ni bategulo nunche obudde nga bugwayo era mutendesi wa kirabu ya Vipers yategezana gama nti abavuka wano kalakita jibayo leseza umutimo kugibayo leseza ugabade kwa chikacha waguru nyo tanaba kutegira nyo timu eno as in mu game zezenja ulo competitive matches akubanga ya akaja eno yi competition ya soso kupera nga tendeka na era maybe alabi kantika kati ya solo kupera nga afune chifana nye shitofu ichaba zanyi babamu kwa abo ingiri jiba nyo kupera nga bajamu ya ambamu na dada kampeni yeja kampeni yeja nga buja kupera ngetambula kwa mganda wafauliriza radio budu radio yomuti wabulijo yali jagwa ngiri ya Uganda kupanga bimuko hivyo ebiru ubirirua ebyo kolo bulu mchimuliji then of course ne mission inambe ebyo kolo bulu mpaka eza CAF Champions League team weyo mwegini okupera ngechiki lida obori yao so katubalinde kugemu ya buyoro kuna nenga yu Vipers Guinness bili mpide bili ziba zimala umazi team weno okujitu wala kumutendida okudako mpaka eza CAF Kagame Cup ezo mulundi guno
0: kali mbera bwe tubitambula azimpakezo tongere okusabira club ya Vipers mu gwangi lya Afrika ya Uganda esobola okubiranga ate awa magwe kuma uno obuwanguzi obwekika ekya waguru ennyo tugera kulanga tumulamu uko then betuva mukumulamu uko tugenda kudandira chikeza dake zente katekeno tovao

0: otaddeyo. Ojituweleze ku 0752 98 9555. Omuntu anasinga okuteekayo oba okuposinga ebifaananyi oba vidiyo zenyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo Ssemalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Buddu ng'erikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'Abannayuganda wamu n'okubawa ebisanyusa. Kale tosuula mukisa gwo, beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo Ssemalabo ne Radio Buddu ku myaka 25.
1: Tuche yongerayo, odi dize bie mizanyo, wanamfugwa mjua tuke nguke sports special. Echitundwa chisoka, wanakuredio buju. Nga chikutusibu wako, BWINIBET Uganda. Kuliche wetaka kwa msibu waka papula, BWINIBET Uganda yechidina. Omuli odi zensava na maguba gata banga wo. Wewandisa katiku www.bwinibetugi.com. Otandikira okusiba kumipira juna, BWINIBET Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiri ziweliavu, abata naweza miaka abidi muetano.
2: Ochali ku Radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo, mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwebali kubeera nga ate mujeekuumiddeko, mwebali kubeera nga ate muwuliriza. Kale nno twongera okusaasira ku muwuliriza waffe omulungi ennyo, ye mukulu Kalumba. Kalumba bambi akolera awo ku Naluddugavu wansaawo, yafiiriddwa kitaawe. Kitaawe bamuyita Asebunya Valentino, abali mu nsi. Asebunya Valentino bali mu nsi, yafudde ng'ennaku z'omwezi 27 lw'olunaku olw'eggulo, era nga wakuziikibwa olunaku olw'enkya. Wakuziikibwa olunaku olw'enkya essaawa 8 wali ekinoni kibaale mu Lwengo District, wagenda okubeera ng'ate aziikibwa. So kitalo nnyo nyini ddala Kalumba Henry, omukozi oba makanika oku Naluddugavu, bambi twongera okubeera nga tukusaasirako. Then ne famire yonna twongera okuba nga ate tubasaasirako mu kaseera kano akatali kangu, omukama agende maaso n'okubeera nga ate abagunya. Naye nga Asebunya Valentino bali mu nsi, ajja kubeera nga taziikibwa enkya wali ekinoni mu kibaale mu disitulikiti y'e Lwengo, agenda okubeera nga taziikibwa. Naye nga wajja kubeerawo emmisa ejja okubeera ku saawa 4 ez'okumakya, wejja okubeera nga ate ebeerawo. So abambi Kalumba ne famire twongera okubeera nga ate tubasaasirako naddala olw'enjugu eyo gye mwaguddemu, ate ne famire yonna ogitusaasire mu kadde kano akazibu ennyo ennyo ennyo. Update okuvaako wali mu mpaka eza Commonwealth Games, anjaga okutegeeza ku konti zikyagenda maaso n'okubeera nga ate zitambula, era nga mu muzannyo ogw'emisinde Commonwealth Games meters omutwalo omulamba, njaga okutegeeza ku konti munnayuganda eyabadde alina okubeera nga ate atuwangulira omudaali bambi yalemereddwa watono nnyo, nagwe bayita Esther Chebet. Esther Chebet yakutte ekifo kyabadde kyakuna emisinde egyo gyabaddewo olunaku olwajjo, era njaga okutegeeza ku konti Esther Chebet mu meters omutwalo omulamba yaddukiddewo essa edakiika 30m ne sekonda 55 ne microseconds 7. By the way, zizabadde just microseconds ezayawudde Florence Aniyonkura okuva ku muggwanga erya Rwanda ne munnayuganda gwe bayita Esther Chebet, abantu abo babiri. Naye nga Rose Davis okuva ku muggwanga erya Australia yawangudde empaka ezo, enono yataddewo gituyita yataddewo performance ennungi ennyo ennyo ennyo, bwogezaako okubeera nga ate otunensonga nga bwezitambula. In fact bwotunulira mu sizoni eno yataddewo performance ennungi ennyo, era nga addukiddewo eddakiika zaabadde 30m ne sekonda 39. Then munnakenya gwe bayita Diana Wanza onuno yakutte ekifo kyabadde kyakubiri, yaddukiddewo eddakiika zaabadde 30m ne sekonda 55 atenga omukyalo okuva ku muggwanga erya Rwanda gubaita Florence Niyonkura yakutte ekifo kyabadde kyakusatu, eddakiika 30m ne sekonda 55 ne microseconds 47. Nitulyoka tufuna munnayuganda Esther Chebet yakutte ekifo kyabadde ekyokuna, eddakiika 30m ne sekonda 55 then ne microseconds 7. Just microseconds zizokka zizayawudde naddala abantu bano ababiri, era munnayuganda bwatyo na sleeping akatono nnyo okubeera nga ate atuwangulira omudaali mu mpaka za Commonwealth Games nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga ate azitambula.

0: Ochali ku Radio Buddu, radio iyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebali liddala mwebali kwiranga ate mujje kumiddeko mwebali kwiranga ate na muuliriza edakiikazo ziri nnya ezaakayita ku ssaawa etaano ez'ekiro ekyolunaku olwaleero tuyingidde ekitundu ekyokubiri eky'enteekateeka eno yatula tukenke sports special agamba ki omukulu Taufik ugamba otya weebuli kwiranga ate gy'oli weebuli kwiranga atoliriza ey'omuntu wa bulijjo kale nno olunaku olw'enkya angambye nti bategeseyoko friendly game ey'omukwano eno neegenda kubeera wali ettaka jjunga essaawa zigenda kubeera 10 egenda kubeera wakati wa ttiimu Waswa ne ttiimu Roja era nga bagenda okujaguza chairman waabwe ayiseemu naddala olunaku luno olwaliro so tubaagaliza birungi byerere ttiimu Waswa ne ttiimu Roja games ezigenda okubeera nga ate azizannyibwa olunaku olugenda okubeerera ddala olw'enkya wali ettaka jjunge ate by the way netwongera okubanga twebaza atukuyisewe bonna ababadde mu kulonda mu kaluuko wa chairman so abatayiseemu mulinde ekisanja ekiddako ababaddeko nga muvuddeko well and good kasito savinzeeko then ate naabo abatasobodde kubeera nga bayitamu nga beesimbyewo mulindeko ekisanja ekinaddako mu nteekateeka ywa chairman ndoza akaluuko wa chairman ku mulundi guno kabadde mu kebbugu mulingi bwogezaako kubanga ate tuna ensonga nga bwe zibadde zitambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu so mukulikireyo ddala ddala ddala n'abamunno ba bibadde bisiki byerere ndongo njerere mu mbeera nga bwegezaako okubanga etambula naye waddenga eno tubadde mu kaluuko wa chairman eggwanga erya Bufalansa babadde bakakasa omutendesi oyo gwe bayita Zinedine Yazid Zidane agenda okubeera nga atabakwasaganya naddala mu myaka egigenda okuba nga giddako na paka mu World Cup ya 2030 guno ogenda okubeera omulimu gwe ogwokubiri kubanga omulimu gwe ogusokera zatugamba omulimu gwe ogugenda okubeera ogwokuna ogwasuka gwali gwa club ya Real Madrid Castilla then ajja ku Madrid Spurs bbiri Spurs ya soka ne Spurs eyokubiri era naavaawo kumpi mwaka gwa 2000 mu amakumi abiri mu gumu so okuva ku Madrid okuva oneje buli eno abadde tayina mulimo wadenga maclubs mangi kabadde kagezaako okubeera nga tega mu approachinga okubanga tega mu emirimo naye nga yenga omuntu mu butuufu abadde tannatuuka okubeera nga te akomawo nadda mu nsonga z'obo management yaliko ko musambi ku ttiimu eggwanga ya Bufalansa era ezimu ku ezo World Cups zebatuuse ku final mujjukira Italy ngebakwata na mujjukira Sagi aliwo ye ne Marco Materazzi nga agenda maso n'okubeera nga tamu kuba omutwe gituyita headbatting omukulu ogwe bayita Zinedine Yazid Zidane by then yali akyali musambi Didier Deschamps amaze emyaka 14 akutimye eggwanga erya Bufalansa era emyaka egyo 14 oba oliawo gyonza okubanguluza kuko egibadde egy'ebibala ebirungi ate ebibala ebibi naye nga y'omuntu oza kubatendesa betuyinza okuloza kuko at least ababadde ababadde successful okutimye eggwanga erya Bufalansa omwami gwe bayita Didier Deschamps mukaseera kano lona ekisooka nti Zidane agenze okujja oba oliawo nga ttiimu yalemereddwa okutuuka mu finals ez'empaka eza World Cup mu butuufu situyinza kunyoma squad gy'alina nadda mu kaseera kano okutimya eggwanga erya Bufalansa naye nga bwe yabikola ku ttiimu ya Madrid ddala asobola okubeera nga atamalako nabyo ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa kubanga tulabeko ku oba oliawo abaaliko abasambi ku national teams olumu nga biganye ate abamu ku abo nekigenda maaso n'okubeera nga kikwatayo example ye kennyini ngaali ku ttiimu y'eggwanga ku ttiimu ya Madrid Spurs ya soka yateekawo ebyafaayo Spurs ey'okubiri oba oliawo ne bigenda nga birumira mpola mpola ate era ekimu ku ebyo byamuleetera okubeera nga ate avaawo nadda mu kaseera kano anaabako watuuse eggwanga erya Bufalansa nadda ku squad y'abavubuka abato anaabako kyabongerako Bufalansa mu kaseera kano naddala nga atunuliddwa nnyo as of now atunuliddwa nnyo mu mpaka za UEFA Nations League then mpaka za Euro ezigenda okujja 2028
1: kakati ekisookera ddala nti wabaddewoko akadde akawera ku nsonga za Zidane akukyo okufuna omulimu obw'okufuuka omutendesi w'eggwanga erya Bufalansa kubanga tekigudde obugwe kibadde kiri mu pipeline okumalira ddala akadde akawerera ddala actually wesanga nga kibadde nga kyama ekya Zidane okuddira Didier Deschamps bigere Ere ntese ganya okumanya ude wade wavu wakati wa Zinedine Zidane ne Zinedine Zidane ne Federation Gwangiri ya Ufaransa ntese ganya sino zibadde okubira ddala mu February wa 2025 so balo mwaka gumu ne miezi nga yes ne miezi nga miezi nga 5 nga okwogereza ganya we kuli kubanga mujukira nti didi ya dosha ya yalangirira bukyali nga bwagenda okusembya ne World Cup eno ya 2026 nga kitegeeza nti ku France okwetegeka okunoonya omutende science okudira Didier Deschamps gwetukiriza nti agezeza ko because tabadde nyo successful nyo nti wangu deko pa bingi nyo na at least azanye final mu ya World Cup era wangu demu World Cup okwangulo wangu ze chikope kye cha World Cup kugwange eriyo nga bu France kiba kinene kwange era bali basambu kwangula title eyo biri yali chenda munana so ne wadamu ne wangula 218 biri abirimu biri bali kunjego yego ati ne biri abirimu kaga performance yabwe yabadde yabadde nunji nge wesubi actually ekisera chatu senga ligwangira adeli singo kutibwa lokbanti gwangira Spain liaba kwa atamu kwa teye chintu ekikulu ne liwale mesa wado kweta aya so kati wabaddo kakadde akawera Eris dano kuloza kunsonge ni that's been ati akoze decision etali yuko wadobu kake nga amaze jiro wazako kumalira dara ebanga wanyi walue mirime jijia ejugwa abruptly katinga mula wangulima uge guangiri ya itali ngeyo kwa uguri nti baso waka speedy ni bagenda kukalancheroti kalancheroti na atani nga down ofeyo mukasera mpawe kakani bagenda kupepo Pepu na mkusoka na virange ya kilesi ganyi zana wo na atuka neye kuba ni wakenda kupiro piro ni watuka kubulichimu ni wakilesi ganyi bagi ndo chila wanga Global Ambassador wa betting company mkwangiri ya Russia waneo mulimonene ni kufira uwe kucho kati ngabai na kuzikati ngabagenza kumanchini
0: lwa kupela nebu zanti na hichi chechita wanyi kwangiri ya Italy roni mkasera kanundoza kuba piro neba maludini wona okugana kwa piro era bonna bavuddeo
1: yeah so piro ba bachukwanaganyiza ku mbera nti Global Ambassador wa betting company betting company yongeriko mugwangira Russia manyi bingi byosolo kuperanga oyogerera ku nsonga za piro 1 Russia ngegwanga ne bulaya waliwo ko bukubagana obwamanyi okubira dala Russia we yakola obulumbaganyo bakale okuva owabere oko olutalo wakati we gwangira Russia ne Ukraine kati Russia yafukira dala mbwanjeru kakati jukira nti actually ne bwetegereza kilabu za okuva ko mu gwangira Russia tis chana bikira mikope bya bulaya either Champions League oba Europa League oba Conference League then kebere kalibere gwanga lenyine nyine ya Russia tebachala bikira mu mipire ejo eja qualify za oba Europa World Cup so baba boycotting ida dala ngaje tukomeza so subira nyoti obo lyao echo chinzo kuperanga chavude ko kemigozo bano bwogende kuperanga wetegereza akubanga okubira dala mu last October mulimoga yakufuna last October kwanga mulimuko abantu bosanga nga banene ninga betting companies ezimu zibakozes kati nga wala wenwe theory ulaba anti ambassador wa betting companies ezimu niyo solo kumusanga abadde afuna emirimo nomusanga ku France ya Olympic Games nomusanga ku gwangirira Belgium na ye wabadoko kuvumirira okususse Andrea Pirlo kubanga ba politicians okufa ko mugwangira Italy ba criticize nze nyo echa federation ye gwangira Italy okulonda Andrea Pirlo okutwala omulimu ogo ogwe gwangira Italy jukira ati kino kiba kya gwanga lyonna kati criticism eyo nga eyinza obutamuleka angulu kubanga kino balumbye buterevu nga balumba era nga bayekusa kugwangirya Russia nti atodiro tye gwanga butakirizganya n'ebikola byalyo ate gwe no dira no ambassador wa betting company mu gwangirya Russia ate gwe no mwereza omulimu kugwangirya Italy kate wavu de kaluma nyuira so abakulu abafu abakulu abo ba focus nganyo ku bintu bingi temulaba visiti Rwanda kuva ku mujozi gwaso ne muloza ndi kisira kya de kituso baba bade be yagalide ne kigambi wati Rwanda eno eteberezebwa okubanga eina bevujirira okutabangula Kongo kakati au kawoka wenyini nyini we wava visiti Rwanda okuva kwa seno actually ni mwembasa David na Atletico Madrid kati era wadde uko kuvumirira kulanga TV Rwanda yalumbye utere vunyo kwa Aston Villa bagenze kwa Aston Villa bagenda kuberera ko dala ku ngabo badola wabadde betano kati wagenda pero visit Rwanda nera muri mu ko kuvumirira uko abaddo kwa amanyi kumbere fanagana ko bwetyo so piro bwacho bwe omulimo gwe gwa muvudde gwe gwa muvudde muma gwe gwa muvudde mu mikono just akubera brand ambassador wa betting company yem angeriko mugwangeriyo nga evako mugwangeri ya Russia singa ba betting company ndala for example obaya kwanga obali ya Germany bagwanga chi cyane bale tchina buzibu na ye awe nyine nyine wabude ko kaluma nywera ku Andrea Pirlo necho kubera nti umulimo gogwe gwanga eri Italy agwaso dokubera nga kwagenze wego tunenga chira chiba mubera nti Italy bino binabina okwetegeka kwabwe bo ne bubateka kumizani ne gwangira ya Ufaransa urabanga bintu bibiri byanja bulonyo ti Ufaransa yibade kiwado wode Zidane nachirozako actually Zidane yagambye nti myaka ngene 5 mabega wabadde ko offers nyingi zibade zijja ne offers zino na standing down so nagamba nti national team che kintu chokachoka yenga Zidane kyabadde yetaaga mumbera ngabwegesa ko kupera ngetambula so alabi kati agenda kujane because we said we single ina kujana na bibyo byanja wolo binje binzo kuchuka kugwangirira Italy ko suruma ziwe zilinti mbapa nizo kusigaza ekikome echo na ye yagamye nti kubanga ate captain kugwanga nsonga abera mukuru nyo captain ku national team abera mukuru nyo chola bantu wawuli wa musaminga Griezmann mukweleza umusami Mbappe ekikomo ngaba Griezmann bachaliwo Griezmann techamuleka chechim era zinso kubanga zezimu kwezi nsongeza mutala esa mutwala mu early retirement pira kunda kuva ko mangu so kakati yakame chagenda kongera ajja bagenda kupera ngaba omulamuko so nagama teja kupera ngayogera mu September kitegeza nti nesonga za captain bena ino kubera nga abirambika akubera nga bitangaza mukasera kwaula era chikonfirm zinagama nti agenda kole ebintu agenda kole ebintu bi mukole yenja wulo bwagenda kupera nga wetegereza gwe muganda bafauliriza radio wudu okwa ukana koko woli yao nedidi ya dosha zidana labikanga abadde umutende so mutitizi okusinzira kwechi yatulaga koko mubange tinili ya mala mubutendesi then ne banga lya badda kanda aliride eranga tali mubutendesi nenga ati ofa za badda azifuna nazigoba mujukirenti wakati wa 2018 2016 yali ku Real Madrid Castilla actually yali ku Real Madrid yes ya Real Madrid Castilla Real Madrid yoko oba Real Madrid B najja 2016 paka 2018 nagenda ku Real Madrid enkulu nakola bulungi kubanga mu banga eryo yawangulira mu Champions League titles 3 era legacy jaina actually Zidane mu banga tini legacy jaina mu Champions League nene nyo yumo kwatende saba single legacy mu Champions League mu banga tini then yakoma ao nawangula La Liga nawangula chikope cha Spanish Super Cup chimo nawangula FA Club World Cup sibiri so olabira dalanti mwele bange tini ebintu byenda bina byakola byali birunji nadda mu party B party B kuluno tiyateka champ tiyawangula Champions League ku bikopo byali alina need at least yawangula yoko chikopo chimwe cha La Liga na wangula yoko ne chikopo chimwe cha Spanish Super Cup mbira nga bwegeza ko kupera ngetambula chance ronti Zidane enono yagwangira lya Ufaransa ajimanyi because Zidane ne Didier Deschamps bali bonanga bwangula World Cup 98 era olumu ne chikomecho olumu omuwe kibanga tekiri ku mukono gwe kibera ku mukono gwo mulala kubanga Didier Deschamps yali captain era kibera kirunyi nti ba captain kumpi abajira mu kaseera akagala okufaana gana omwabadde akavako kubutendesi deni omulala nakwata bogenda kubera nga wetegereza. So Zinedine Zidane yamanyiga kaberanga nyoka kulinkinga wakati wa ba midfield number 6 number 8 then yolumu yakubanga number 8 oba number 10 then okulinkinga na basambi abo abali mu maaso bogenda kubera nga wetegereza. So kitegeza nti adira omuntu mu bigere ngati waliwo kusikaga na mguwa kundakona kubanga ne didi ya dosha chafudo mirembe yali ya langi lirada era vinji bia inzo kupera nga wabula mu Zidane bia inzo kupera nga wabula Zidane kubanga nolugendo luwela luanja ulo olugendo luwa club football ne national team luwela luanja ulo tuwabategeza ku national team unungumu ni mwa kukulabi kango mwangu kubanga kukukumu la kuhunji ntiyo solo kumale mieze satu nga utoli active utoli kupresha neka sita gukoli inga ni chisera cho chituse pressure bila high so enja ulo kumulimu ogo nti bobo inabebo era department bobo inamukobo inam kipo yungatate gereka ulu njigo wojo gumira echitali kukirabu nti kirabu ulaba nga kipa genza wakowa ngo usabo musambi usaba kipo umula langaba mkugulira neka kati echo kugwanga boli nawo bwabira bayino kubera nga bamalize ensonga ndo zamulo tukenda kuva kumbo baka tujie tumalize ko mukuru oyo
0: nayo batu tumalize yoda
1: yes kakati bwagenda kubera nga wetegereza Zidane squad jatandikideko egwange lili au France fena tukiriza nti deri mukwere gwanga mukasera kano erisinga obulungi bugenda mu bazanyi bompira abaliwo nti twabale mpake za World Cup ye Spain inzo kuberanga yabali mesezo okwetaya nadala mpira ogwo bazanya fena tukreditinga Spain ne mpira jo najo ne ejabade bufaransa je yazanyi tukiriza nti bufaransa yabade gwanga lyanja ulo nga bobo wado ina attacking force nga abazanya bonna bakoze ebintu bitatera kulabika labika Mbappe naingira goals 10 mu World Cup eno ekibadde kirudde okubeera nga kirabika omuzanyo okuba goals 10 nobeera ne Dembele kumpi naingira goals 6 actually ne wesanga nga gwe mulundi ogasose mu Faransa okubeera n'abazanyi babiri ne bakupa goals 6 n'okudda wagulu mu edition yemu then oyina Olise yatuse n'okukola assists ezibadde zasemba okukolebwa bapere mu myaka gy'enkaaga so kakati yabadde squad y'eggwanga erya Bufaransa oyina abasambi nga Desire Doué oyina abasambi nga Bradley Barcola waliwo kye tuyita transfer market singa balirira obusito bw'abasambi abo nobala Mbappe nobala Doué nobala Bradley Barcola Barcola ali myaka 23 nebo ulira club ya PSG sente zenzo kupeda nge mwete agamu sente mpitilivu nyo wina Kylian Mbappe deno ino msambi Olise atechi nunye nti abazanyi bano wasanze abasanze bali bacha aliba to nti chekuliko msambi kubanga botunulira attacking force ye gwange lieria ilia ufana sangoja kwa Dembele ali 29 nera 29 kumpira gwe nsanje zino oyo msambi achaso lukwile miyake milala esatu emikwafu ku national team then kakati bana basigade bonna alinganga daka omukulukulu yandi badde musabi makase thuram nira thuram olaba ntira abade tabalirwa ko nyo so bana bazanyi bami abazanyi abasingo kutambulira ko kemi nime ejo mukulumba ngoje ko Dembele bana basigade bonna bachali bato then wagena midfield yabwe o inawo ko Barryan Shaki we bali awo bamani ukone we bali ali mu 25 years Tchoumeni ali mu 26 then ina basambi nga wali nizaidi emir ali mu 20 yes muli mukaba genze bakulirira nera ni nabali mukujja nabo chechimu back elimu era bavuka abatototo kwanga wina William Saliba ali mu 25 then ino musambi Dayot Upamecano ali mu 27 kitegeza nyo chamwe ne kemiaka nga esatu ina nga chakubira mpira ku top level kati kitegeza nti Zidane mukujja asanze squad era yukanti emazo kubera nge stabilize kwa squad joinzo kogera konti stabilizinze
0: kwa inzo kutandikira nga sibi ya kuzimba buzimbi.
1: Yes, kuanga bufaransa yo olumo tunulira abazanyi bayo nga bobe nyini nyini nebo babera bekozemu omulimo nti twekolemu ko team team yosolo kuba abantu mumbera nga bwegesa ko kupera ngetambula kakati echo osolo kupera nga Zidane echo aina wasolo kupera nga atandikira ku nsonge wabula

wole ya woku etegeleza kubanga first of all nchi bofaransa ebade ina didi ya dosha abadalu deo kubanga mtende si wabama zewe miaka for example kuminena ogogube ila mkulu cha Twitter legacy so uyajira egwangi ya bofaransa bali tebaina generation eyagala okwefaanaganyiriza kino gyaleseewo tiese bufaransa yo tebulangako bazanyi tebirangako booli awo mbi nnyo naye omujiji guno gulabika nti mulungi naye abazanyi abo didi ya dosha abazanyi abo teyabasangawo era wesanga nga kugwangirya bufaransa abazanyi bonna bonna didi ya dosha basembye okutendeka bonna bonna bajja alaba tewali n'omu gwe yasangawo so kitegeeza nti abadde ayina omukisa ogwo gw'okumukkiririzaamu kati legacy kakati eyo challenge eyinza okubeera ng'egenda kubeerawo eri Zidane nti ojjiya mu bantu nga bayina omutendesi gwe babadde bamanyiira era omutendesi oyo nga kumpi babadde nga bali kugambabadde yafuuka nga club yabategerera mulimu ka abazanyi ababadde bayitibwa olumu didi ya dosha babadde yalemera mujjukira didi ya dosha yalemera nga nnyo ku Zidane ladha yalemera nga nnyo ku Giro nga bantu babuza Giro kiki Giro naye nga yiye amanyi era nga buli mpaka alabikira mu squad y'eggwanga erya Bufaransa so twalabira ne Kante jo era yamutadde mu squad ni mpadenti era Kante tiyala bikide mpaka za World Cup ngo musambi naye era ku squad yabaddeko akati ensonga yakwetegereza eri bwana Zidane then naturally of course kituyinza okubeera nga twogerako yengeri gyagenda okubeera nga switchingamu okubeera nti yes dine banga lya kubanga abadde amaze emyaka 14 abadde amaze actually banga ebanga eriwerera ddala in fact emyaka kubanga Zidane wagenda okubeera nga wetegereza obutendesi bwe ku Madrid bwe yakwatamu mu 2021 n'atuuka nakitegeeza abadde amaze yes emyaka 7 in fact emyaka 5 yes abadde amaze emyaka 5 naye nga obutendesi bwe 2014 ne kakati kitegeeza nti gy'emyaka 12 okuvali yasooka ogenda ku touch line naye mu bbanga eryo nga abadde atambulidde nnyo mu club football of which nga kirabu emu sina kirabu ndala gwanga lyerimu kakati awaliwo okuswitchinga okuva ku kirabu football ate nayo gye badde amaze ebbanga nga toliimu then okujja ku mpira ogwo ogw'eggwanga challenge zigenda kubeerawo kubanga bw'osinkana eggwanga eribadde likola obulungi kubanga Bufaransa bwe bibadde ezanye final ezanye mu World Cup edition isatu esembye ezanyiddemu ku semifinals buli edition ebadde tukamu semifinal then edition isikwezi isatu bbiri ng'ebadde ezanyemu ko finals bbiri kitegeeza bwosanze eggwanga eribadde likompitinga kakati weriberakoko n'akaseera ak'okuddirira kati awo omutendesi gwe aba alabisa obuyi oba oli awo kati zonna zonna nsonga zigenda kubeera za kwetegereza oba oli awo ku kirabu eyo kuba ku ggwanga eryo ku ggwanga erya Bufaransa kye tulina okumanya nti yabeereranga ku kirabu ya Real Madrid engeri gye yakontrolingangamu omupiira ogwo ngwe nabasaminga ba Casemiro, Modric ne Kroos kyawukamuko nabazanyi ne midfield yagenda okwera nayo ku ggwanga erya Bufaransa kubanga ku Bufaransa ojja kubeera ne Aurelien Tchouameni ngwe nabasaminga ba Manu Kone nabasaminga ba Camavinga olaba nti awo wagenda kubeerawo k'ebikyuka okusinziira ku bazanyi babadde atendeka koko then ne bana basambi bagenda okubeera nga addamu okubeera nga atendeka then ekirala nti chance eyinza okubeera nga weeri oledde yamanijinga koko ba star players abazanyi abo nga ba star kati nga bw'olaba Ronaldo Cristiano yatendeka koko Ramos yatendeka koko Benzema yatendeka koko Cruz Bale
Mas